النعماء من الشاكرين وعند ختمه من الفائزين.

0: man mbokk bi yeglu ñu jël ko. Salaamaaleykum.
1: Aleykum salaam wa rahmatullah.
0: Ñu ngi lay ciar baax Mame Thierno.
1: Amadou Baba Diop. Ñu ngi lay ciar.
0: Jëlo ciar bu wër Mame Thierno.
1: Alhamdulillah naka yi tay.
0: Ñu sant bu baax baax.
1: Ñu ngi ci jamm bu baax baax.
0: Alhamdulillah.
1: Ana soxna nday ñang, ana soxna nday ñang degguma ko tay da melni.
0: Soxna nday da melni tay ñew. Da bougé.
1: Tay xamna da nek ci yeneen activité.
0: Da bougé waaw.
1: Ana tay tollu mi ci jamm baax.
0: Waaw mi ci jamm baax baax.
1: Très bien di rafetlu jotaay bi bu baax baax rek. Vraiment di leen remercier encore une fois. Di leen ñaanal baax baax parce que seen taxawaay ci dëkk moom ni mu koy waxe rek. Vraiment ñepp ko sañé ñepp ko rafetlu. Xolam ñay neena su yàpp yëpp ne ni res paa ko du ci amu yoon. Defe naa itam seen rajo bi bu rajo yi nga xam ne ñoo faree Touba yëpp neloon ni seen rajo bi moom. Touba dana gën a jëm ci kanam waaye yi Touba jafe-jafe yi itam ñu bëree bëri dana ci safaraw. Ndax saa bu nekk itam yéen a ngi xool dëkk bi li nga xam ne itam moo koy jëmale kanam di ko moyandiku loo lor ngeen def ci ay tem ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba itam di ci waxtaan. Vraiment ñu ci jaajëfal sëñ Mortala Paal bu baax moom it xam naa ne bëgg na mbiru lool lool waaye wax digg yàlla fi mu teg tànkam foofu la. Parce que rajo moom ni nga wax saa bu nekk rek dafay digle wala muy yeete wala muy jëriñ. Waaye rajo itam bi ñu ko jël rek di sol color rek xool ni nga xam ne itam noonu ngay amee sa xaalis rek ngeen def sa programme noonu. Defe naa itam askan yi gis ci seen bopp dafay am dafay nekk lu am solo. Rajo bi nag man jàpp naa ne itam rajo yi ëpp solo ci Touba ci la bokk ndax askan bi ñu ci bare bare gis nañ ci seen bopp. Xam nga ne itam defal la internet boo xam ne daanaka boo takkee lii sax mën ngaa woote. Wax dëgg yàlla wax sa jafe-jafe loolu moom macha allah ñu ngi leen ci salier bu baax a baax di jaajëfal kiife gi nga xam ne itam moo ko def suñu borom yokk ko dëgëral ko ba li mu yëne Touba itam mu mën koo eggale ci ban Chamot Bamba. And ko njaboot yi ñëpp rek. Mooy ñëw ci li nga xam ne itam moom moo di tem bi defe naa itam lu am solo la. Bu ñu waxee Touba moom defe naa symbole la ci li nga xam ne moom mooy Sénégal. Defe naa Touba moom mooy digg li nga xam ne moom mooy réew mi. Suñ ne deuxième capitale rek defe naa itam Touba lañ ci bu ñu waxee Ndakaar rek Touba lañ ci toppal. Kon Touba xar kanamam waroon na mel melekaan woo xam ne itam ku fi ñëw xam ne wax dëgg yàlla Touba mel na li nga xam ne itam noonu la dayoo bi toll. Ndax Touba defe naa itam ci fi nekk kenn rek la ci ñun rek ñoo ko am muy Cheikh Ahmadou Bamba borom sa nag suñ biradar lañ muy njariñ lu àndut ak lor. Kon ñi nga xam ne itam ñoom ñoo fi dëkkee ak ñi nga xam ne itam ñoom ñoo sant dëkk bi ñii fi dëkk bi ñii jël dëkk bi teg ko ci seen loxo. ñooñu war nañu am taxawaay boo xam ne itam du ñuy yam ak kenn waaye du ñu nuroo ak kenn ci aw doxin ci aw waxin ci aw jëfin. Kon mu nekk loo xam ne itam vraiment lu am solo la ngir Touba kenn ku nekk itam man cee dugal loxam mais ñi nga xam ne itam ñu ngi investir nañ investir Touba. Parce que sëriñ yi nga xam ne itam ñoo fi nekk wax dëgg yàlla bëgg nañu liggéey te bari na ci yoo xam ne itam ñàkk liggéey rek moom moo koy waral. Kon ñi nga xam ne itam mooy bonne volonté yi nañ ubbi ay usine Touba indi milliards yi nga xam ne itam yóbbu nañ ko bitim réew ñi indi ko Sénégal vraiment waa réew mën cee jariñu. Mais munuma comprendre am say milliards denc ko chaque jour nga ubbi di xool wala ngay calculer li nga am ci ay milliards te am nga mbokk moo xam ne itam ordonnance rek moo ko tëral moo tee mu mën a liggéey nga toog di ko setan. Kon wax dëgg yàlla nañu xam ne ay jullit lañ te al muslimun aq muslimun jullit jullitee mbokkam nañu góorgóorlu waat bu baax a baax ci li nga xam ne mooy mandargam jullit. Mooy julli li nga yële sa bopp da nga koy yële sa morom. Touba nag bu ñu ko waxee mooy yoon yëpp amul benn yoon boo xam ne itam mën nga fee jaar te gisoo ay jafe-jafe yi nga xam ne itam mën na la gàllankoor ci diggante bi. Loolu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy autorité yi nga xam ne ñoom nga Touba ñoom ñoo ci waxal jóg taxaw seetlu waaye itam war a xool naka la ñuy def ba yokk li nga xam ne mooy effectif bi wala nan la ñuy def itam ba gën a am compétence ngir mën a liggéey Touba. Kon ñi nga xam ne ñoo dëkk Touba wax dëgg yàlla bare na ci ñoo xam ne su damay jëlalee sax mu taw waaye bu xiiree rek seen bët commencé naa xonk. Ndax defe naa inondation yi nga xam ne amoon na daaw jànkonte nañ coono yoo xam ne itam kenn du ko fàtte ba ilaa yomi din. Ñi nga xam ne itam saa bu jafe-jafe amee ñoom dañuy xool rek naka lañuy def ba duufal seen i poche wala itam naka lañuy def ba mën a jariñoo ci jafe-jafe boobu waaye seetaan ñi nga xam ne itam ñoo xonkal seen i bët ñoom di leen lijjanti mais yëg seen i immeuble tabax seen i 4x4 di leen romb ci li nga xam ne itam mooy biir ndox mi. Defe naa itam loolu jëloon ci ay saafara ndax borom dëkk bi ba kenn la te li ma ko waxee saa bu nekk Touba itam spécial la du lenn kenn lépp ñëpp la. ndax képp foo xam ne itam taalibe nekk na fa rek di taalibe rek defe naa itam fexe la ngi ci Touba. kon Touba warna woné xar kanam gu léra lér yoon yi war nañ ko défar bu gëna ñong gëna baax li nga xamni itam mom moy nekkino affaire itam nan lañ koy gëna programmer ba ñi nga xamni itam ñoo fi nek sa bu nek seen xel di sedd way seen xel di dal way wax dëgg yalla mom bo xolé jaxé yi nga xamni itam mom mo samp Touba bari na lol lol lol boko doon jukki diko tek mom boko tawon ji defana saxar tax du ko mëna yob kon nañ ci gëna gor gor lu bu baaxa baax yoon mom ku ne xamné né benn yoon bu baax mënuñu ko tek Touba lu benn autre ñi nga xamné moy jëgë Touba Mbacké dafa denté li bobu rek la gis ñi fi def sax xaw entretien té ba légui ñi sax amna côté yo xamné itam suuf ci mëna fay de téggé ci taw té defana benn télé rek nekul Touba kon tali itam buñu ko défé bu noppé dañ koy saytu manam mo am fini ñu top ko ba nga xamné itam day am canal am li nga xamné itam mo modi territoire waye Touba tali bare bare bare bare yakuna li nga xamne mom moy suñu côté ñaari produit nak mom waxu ñuko fofu mom premier taw bi nga xamne ñu taw nako rek ñi ci bare bare bare dañu am ay jafé jafé ngir jaar ba benn auto bo xamne ñu neew ko ñaari produit la dem bu jëme ci rara bo non rek amul fu jaar parce que lepp lepp lepp jaxoso no ak akum ndox garaway bi lepp jaxoso akum ndox lolu nak wax dig yalla ñu ci entrepreneur yi nga xamne ñoo nekk ci route bi ñu neeku Touba bay waat xel Touba dafa yitté ci li nga xamné moy bur Touba ngir dimbali askan nga xamné itam ñom ñofu dëkke waaw ndax bayi lañ ci dëkke maam ñew dëkk ak Serigne Touba Serigne Touba limu wote moy ndariñ do and ak lor kon ñi nga xamné itam ñofu dëkke nañu jariñ nit ñi te bañu top li nga xamné itam modi folklore bekk seeni poste te bañu dëglu ñi nga xamné itam Samba Mbayane lañ rek ñoo ñu mom mom dañuy wax li nga xamné itam dañ leen bayi xel ak te lool nak amu solo waaw ñi gatal fofu kaddu yi bamba di leen ciar bu baaxa baax di ciar suñu kilifa gi nga xamni dem moy kilifa ko jotaay bi ñu suñu bay bor ndjay ciar xaf ndaye ka ci ci bila nak ahmadou bamba ndongoli ci lindi ibrahim khalilullah ak gi nga xamni dem moy bay modou sak ciar ahmadou bamba seen salew ñi ciar ñep rek ñi nga xamni itam ñu ngi wote ci radio ñi ngi leen di ciar baax baax di leen balax te bi leen balax ñi ciar itam ñi nga xamni itam ñi ngi deglu ci kaddu yi lepp luñ ci wax itam muy lu jub rek ñu sant ko yalla waye lepp luñ ci wax comme njumte ak deng rek ñu koy jéggul waat bu baaxa baax di wax ni itam defal rek lañ ci jublu ak bëgg mu jëm kanam bu baaxa baax kon ñu tu baax te jéggul señ bamba di xaar ñepp rek jërëngël jëfati
0: delo jarat jëgëre jëf di ko jaajeufal koku mam tierno borom daru ci kaddu am solo yoy non nga xamné wax nako ci tém bi xamna nak xoj waxtu bi sax dañ xoj dañuy jaare fofu dal di tagato rek di jaajeufal bu baax sama technicien Faluka di jaajeufal mbollem auditeur bi nga xamné duguna wax ci tém bi nga xamné amalon nañ ko wa tamit mbollem auditeur yi doon tewlo radio ben FM 106.0 di am contentement di bokk ak yeen jotay bi sa soné rek di len ñaanal jamm bu baax di len ñaanal tamit kenal ak jamm ba benen yoon inshallah jere ngeen def
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

dekk bi yow nga samal ko ko jamono bi ngay nekk Touba ak biñ fi ñew lolu lu mata baye xel la kon ñi nekk Touba ñu xamni dekk noy ko tedd ki lañ fi mom nak dekk ndo la bo xamanteni dis ko nat ci dekk ndo yu bari dekk ndo bu spécial la bu xamant dafa am ak jagle kon kep ku dekk ak mom war nga baye xel lolu budu dara yit warma ji nga xamanteni war nañ ko ko warmal ak jaakar gi nga xamanteni ay nit ñu kenn xamut seenu lim yaakar nañ ko acc ko ci mom lolu war nañ ko ci baye xel te dekk bi mom ñaanon na njegal suñu borom kep ku fi dekk ak kep ku fi ñew ta lu baax yëkëti la kon lu bon budu dara yit xana nit warna julit warna bëgg njegal suñu borom ak ngeeramal suñu borom lu bon ci fofu nak serigne bi xam ngeen ni fu nek barke xewal leer mbekté day and ak mom mo xam jamono bi nekk ci kaw suuf di dundu wala binu genné aduna lepp dara di ci soppeku ndax lolu moko bind fofu nak dañuy jundju ay mom ay waxi bopam yo xamanteni mo koy wax day jëfëndiko baatu barke di jëfëndiko baatu leer di jëfëndiko baatu mbekté di jëfëndiko baatu may suñu borom moy ay madad ak tawsiha waxna ko ci anam yu bare yo xamanteni daf ne ba faawu ba aljana du dog ak fu man nek barakan nafi'u fi tirabi wa ajzal aljazaa fi turabi yalla barkela na ma sama tumranke sama tukki bama nekkon waye tamit fay gi tamit fayna ma faygu doy sekk fi ci sama suuf si yaqulu li bil intihaa'in adada man kana li wali yudimul madada kon ak mayam ak xewalam ba faawu day sax ci man barakati barakatun la tanharim tawsi'ati kamadadi la yansarib barke bima yalla defal barke la bo xam du jeex muko xewali du dog muko yu bare barakatul mahi alayya nushirat wa nawwarat kulliyati wa basharat barakatul mahi moy barke yonnati bi alayhi salatu wa salam yalla tassar wacce nako ci sama kaw leral sama lepp ba nopi begal ma barakati khalidatun ila aljinan sama barke da fay sax ba aljana xam nga yu mel non wax yu bare yo xamanteni barakati fi abadin la tansarim bi kullu man naha madarati hurim sama barke da fay sax ba faawu te kep kuy jema sax nexal barke bobu wala xewal yoy wala mumay jema lor yalla dana ko sank dana ko xagn jambu dana ko xagn xewal dana ko xanti mu melne lol nak yoy muy tuddu yoy yep da ko donno ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ci yoy it ci yonnati bi alayhi salatu wassalam du dog muko momit lol wax nako barakatul muhtari laysa tankharim wa nuruhu sat'u laysa yansarib barakatul muhtari tanmu abada da fay sax ba faaw di dole ko fum tollu biha hada bi rabbihi man abada wax nako ci anam yu bari kon yo xamanteni ki legi nak nit man na def ci xelam ni lolu xeyna ba muy dundu la kon bu tedde ci kaw suuf bu genné aduna ndax lolu da fay wey ndax nit ku bax mo démé nonu moy tax ñaka doon ziaré ba muy dundu buñ ko ziaré ci fi ci barab bi la ñoña doon am ci ay xéewale ki barké man nañ ko am fi bu féké ni yéne ju rafet moko lal lolit xam nga sëriñ bi ñaanaloon na ñi ko fekk won sarsara ñeggal suñ borom innal ladina ila sarsara qad qasadu ziyadati faraqud darain aw zara fofu tax danaka dako dog dafa wax ni tagaliko nañ ak bakar adna ak alakhirah legui nak fofu dafa am suma ben baye bu ndaw ku ñu wax señ murtala ñang dafa nekkon ci keur señ abdulahad dafa am ben bis señ abdulahad woku ñu tok ñom ñaar kesse da da dimbalé suñ wajur ci walu tontu bata xelé ak yu mel nonu yaakaarna du ñak ñi dugg li am ñuko ci xam neena ben bis señ abdulahad dafa tok ak mom ñom ñaar kesse ñu waxtaan señ bi ne ko señ abdulahad ne ko waaw yeen borom xam xam yi yeen ñi jang lu ngeen di déggé wax bu muy bayit bi innal ladina ila sarsara qad qasadu ziyarati faraqud darain aw zara ñima ñi ñew sarsara fek ci ma ta ziyarati ma rek ta yalla tax leena jog ñoo ñu takaliko na ñok bakar

0: ak alakhirah lolou ngeen koy degge yeen ñi jang yeen borom xam xam yi neena ma wax ko ci lama ci xam mu ne ko waaw lolou de nonu la waye nak kay ma dolli la ci ak leral seigne abdallah mbake dal ne ko lolou de mi ngi melne rek soldat bu jambaare lol di xex ci front ba ci front ba ci barabu xexu kay ba ba ay kilifa am ragne ko ci ak jambartem ñu takkal ko ab raaya neena raaya biñ koy takkal buñ koy netali faaw ñu wax barab bañ ko ko takkale lolou rek la waye sa bu soldat bobu joge ci barab biñ ko ko don takkale tamit day and ak raaya bobu fu meuna jëm du takkaliko ak mom kon raaya ba yëmul ci barab bi waye day and ak jëm ci neena nonu la mbir mi mel dañu tuddu sar sara rek ndax mayga ak xewal yak yu mel nonu dafa aju ci barab rek mënuñ ko ñaka tuddu waye fepp fu serigne touba nek ba ci fimu tedd neena lolou la ko wax ba ci fimu tedd ko ko fi fekk ziaré ko ci da nga ta yalla tax da nga am la ko ñako ziaré ji won sar sara ta yalla tax kon lolou da fay firini serigne touba fumu tedd fu nek du yam ak fumu teddul xewalam ak barkam ilal jinani bimu wax ba aljana di taxaw ba saadi taxaw lolou day and ak mom lolou nak bu fekkene talibé bi gëm na lolou kon na yamalé tedd gi mu tedd fi ak bu ko doon gis ci bëtam mu tok ñoo wara yam ci mom kep warma ji mu diko tewlu ci xelam ci li fek mi ngi Touba mu diko tewlu ci xelam fu mu tollu xamni dafa am dekkendo bu particulier bo xamni mom jëmu tok yeneen dekkendo yu ci dess lolou nak doon lo xamanteni Touba bi réré wu ko won Touba bi xamoon na ni kilito gi fum nek mbolo danañ ko fa fek dekk bobu dana dundu donte Touba bi mom du jëfëndiko ay baatu barké ak ay lér ak ay mbékté ak ay mayé ak ay yu mel non yoy mom nekut wayé ko mom aduna ak dundayu dekk bi la doon xalaat motax Touba bi mom dafa fassone yéné bu sëriñ bi génné aduna ñu dentu ko ndiarém xam nga ni sëriñ bi ndiarém la génné aduna wayé bokkon na ci bëgg bëgg Touba bi moy bu génné aduna ñu bañ ko indi Touba waye ñu dentu ko fofu ci ndiarém ngir kani buñ ko indé Touba Touba dana dundu té Touba bëggu tan Touba dundu ndax barab biñ ko denc dana nek barabu ziyara bo xamanteni duuti wétati bu mukk té ñu bari danañ tok ñew Touba dëkk city su ko défé Touba day soxaliku Touba day dundu té bu boba ndiarém gi mbon ginaawit té nekkon fa fukkat ak juroom bimu génné aduna ñu jëlé ko fa boba bu yéxé ndiarém lu bari la ko da dikkel ci ay kom ndax nit ñu fa da ñew ak mbolo mak yu mel nonu yoy yep bo yexé dana dok wala mu wañé ko bu baaxa baax mu amun yene ñu dent ko fofa mom Touba bi waye dafa fekk serigne bi santane sa bu wacce liggéey nañ ko indi Touba serigne bi tamit xamoon na lolu fum tedd barké da fay am lèr da fay am jamm ak salam da fay am waye nak dekk bi tamit dana dund ci walu doxenu aduna ni rek ba tax bu ngeené aduna Touba bi ngir ak dal am dafa joxe autorisation ndigal ni nañ ko yobbu Touba dentu ko fa waye ci bir yobbu gogo dafa melne da ca laxas lu melne ñaari sartu dal waxu ko nonu waye dako nur dako wax amna yenn sax dako wax moy ni bi ci ndek moy ni buñ ko yobbo Touba nañ ko fa denc waye buñ deme ba mbir yi dal yep dal ba mbir yi tegewat ci yoon dan ko delo ci wat ndiarém dent ko fi lolou Touba bi amone ne yene ju mel non yalla dogulou ko far ta alhamdullahi rabbil alamin ñaarel bi moy bimu joxe ndigal ni nañ ko denc comme ko naka jek dara téré ñu dekk Touba mom Touba bi daf ne man ngeen dem denc ko Touba provisoirement la wax muaqqatan manam ci dentu ndegandiku dal waye bu ngeen demé yeen ñi koy denc moyuma kenn mu def lu upp benn bis moy 24 heures bu ko fa kenn def ci dogal bimu jëlon loolu la ke la xamni biñ ko fi denc sé 24 heures defuñ ko fi ñepp dal wat seen ki dekk bi ni sendaw wétat comme nam melon xam ngeen ni biñ jëlé sëriñ bi yobbu ko Gabon digënté bobu dekk bi gadayoon nañ ko fi dal kenn dekk tu fi won da naka ndax Touba bi waxna ci ginnaw ni ci wéru mars 1889 Touba bi jëlon na dogal ni nañ surveiller nañ tek bët sëriñ bi ndax dégg nañ ni sant na ci àll bu ñuy wax Mbafar te mooy Touba gi bobu la ko tambalé surveiller légui nak lolu dañu ba nim fi joggé ci la ci bir cadre bobu pour Touba baña dund ci la len wax ni ay yëngu yëngu baña am jamm da ak dal am mu len bu ngeen démé bu ngeen ko fa dencé 24 heures mayu mako fa kenn ngeen del wajé ñepp ko kenn ko na fu mu joggé won na fa del wat bu fa kenn ki dañ ko biñ ko fi motax biko mangi indé denc ci ko fi ci suba ga ginaaw suba ga commandant bi jité won cercle du Bawal moy région de Bawal ñew na fi le 23 ci wèr wowo xam nga ci wèr juillet 19 le serigne bi genn aduna le 23 bi Touba bi ñew na xol Touba xol barab bi ak yu mel nonu pour xol ba xam ay nitam ci dekk wala det way bi mu ñew mel na ni ndigal lolu mu santane bobu def nañ ko moy dañ ko denc kenn ku ne delu wat ci yitt ay dajalo amu ay yëngu yëngu amu ci mom mi ngi doon fogg ne ay yëngu da fay am waye du ci bobu rek waye naka jak bimu sante Touba ci bir galankor yi ak téré bi daf doon téré talibé yi ñu dëkk Touba ak di ci dajalo lolit yenn buri bir réew mi di dab ngeerumul Touba bi ba tax ñoom ñuy téré talibé yi ñu ñëw Touba ñu di dem xatal bokku na ci ki ci gënonu fess ki ñu wax teñ tenor te mo ngi lifon bawol ci jamono yoy jamono yi serigne bi nekké Touba koku mom dafa ragnéku won ci bundu xatal talibé yi ak di dem xornoñal ak di jël seen alal ci bir lolu waye nak ak mu jëm xam ngeen ci muddu waye serigne Moussa ka juñu na lu mel nonu sax ci wax lolu teñ tenor bobu mo dajalé won magi talibé yenn yi ci lambay di len koktal di len won jasi won ni len bu ngeen bayyi wut di dem Touba di ak sen serigne bobu ñen ñep dana len far serigne Moussa ka way nak waxti lu bari cheikh babakar tergan serigne ali nu ko tudde ci sax cheikh babakar tergan serigne mor mané serigne ali djouf lambay ñi lay ko daané kérok dalena wo fa pencham lambay nan len dana len takalek ay laxasay manam sen laxasay yek sen affaire tarbiye bi dana jeex ba yeen ñep dana len sank dacce technique serigne mamar mané ko tontu boba niko da ngay katch danañ dem Touba kon manam daf na len won Touba bëgguma fa gis kenn mom teñ tanor legi nak dacce serigne mamar mané moko waxat niko folli la tay tek sa ndomb ak tank mo gëna yomb li nga wax ño lank kon téré gi ñuy téré pour ñu dem baña dem Touba duñ ko def ca waccel ci sa nguur gi mo gëna yomb nga téño dem Touba kon nga gis ni magi talibé yi ak bur yenn yi bur yi dañ doon dabbu ngeerumul Touba bi di téré talibé yi yenn bur yi rawaté nak yi lifon ki pour ñu ñew Touba ci biir lolu sax wa xam guñ xamone ni teñ tanor day bunu dafa bañ talibé yi pour ñu ñew Touba taxna doomi réewmi ñim yilifon kuñ xamne mouride nga bo dé dox ci ki sax dota amati 40 dañ lay dab dañ lay sanni ay cadeau dila doya dal ñi dila door ñi di jël sa alal ba serigne mbacke gousse bindo ne ci ab bataxal bind teñ tanor ab bataxal diko ci art bobu serigne bi defena ko yek ndax jambati egut ci mom ba serigne mbacke bu sa bok na ci lim wax tenor ne ko li ma lay digal sa njariñ la lepp lu mala téré lora nga lalay indi soko defé na nga xamné cheikh ahmadou bamba waliyu nitu yalla bu magla nitu yalla nak morom nitu yalla mo koy xam na nga moytandiko bu baakha baax ku mana muñ la nak waye li ngay def bu ko yegge bo yexé du bax ci yow ndax nit ñi kuñ dajal te muy talibé buñ ko xamé dañ koy doya dal ci ay cadeau diko door di jël alalam te loolu du dëgg du yoon té na nga xamné nak am réew manes nako jité donte gëmo yalla waye bo mando jamm mëna fa am akuk dal akuk yokuté waye nak am réew du yokku du am jamm mukk donte kiko yor dafa gëm yalla sax li feek mandu wut jamm du fa am ak dal du fa am ak yokute du fa am lolou moy lan moy ni kon am rew kiko jite man na sax baña gem yalla waye nak bu mando te dal moy samp am rew moy indi jamm ci rew moy indi ak dal ak yokute ndax yalla beggul kuy togn kum neex nak man nga gem wala nga ñak gem waye bu boba sa digg ak sa borom la waye digg ak nit ñi mom la du setan yoyu ak togn ji ci sampu ba nopi mu dalé ci setan jamm di am ak yokuté da am amul men rew muy avancer même rew muy am jamm ca mandu te lalu ko su ko défé lool la ko sen dakk bu sa wax muy wax du ama ama am solo jo xamanteni képp kuy jité rew war nga ko xam sa gëm yalla ak sa ñak gëm yow la soxal waye na nga xamanteni ak mandu mom lu am solo la ci jammi rew ak ci yokuté su fekké na bëggal nga rew mu jamm bëggal ko wa rew ma lolit lu mata bayyi xel la kon nonu ci la tubab bi jëlé décret 1889 de commencer di surveiller Touba dat ci bolé nak téré ku dem Touba lolou mom ba Touba genton na ab digënté Serigne Moussa Kassa yakana wax nako te moma te jam akuma num ko waxe bané talib serigne bi dal di fay fa Touba kon amone ay jamono ken neku ndax dañu tek ba Touba ken neku tok serigne bi tamit biñ koy yobbu dafa wax serigne Mame Thierno so mané dekk Touba ak njabot bi nga dem dekk fa su fekke ne dekk fa yombut manoko yef fo dekk baxna fo mané fenen fo gis ni man nga fa dem kon ngeen gis taxawa yu mel non kon Touba bi naka jek bëggul Touba jëm kanam bëggul mu avancer bëggul nit ñi difa dajalo bëggul tamit serigne bi amuk feex ba lim bëgg ci talibé mu man ko ta def waye lool taxut serigne bi momit bayandiku dafa jël ay matu wayam ndax bam sañté dëkk bi rek ci la commencé nos dëkk bi ci ni muy doxé waxon na sank ni teural na daara yi jangukaay yi ñen ñu ne lañ wara jang ak fuñ wara nek lool teuralon ak ñako wara def daal di koy nos terelen terene wu rafet waye yemu ci lolou waye digelon na Mame Thierno mu dekk ci ak njabot gi su mané nek su munta nek yi mu set benen barab yemu ci lolou yi moy ni jamono yi nga xamanteni mi ngi ndiaré mom serigne bi jabal na ay yenn ci magni man mi sama mam serigne cheikh diop dagana bokkon na ci ni len dem len sama dekk bobu Touba dundal keur goga ba nopi mag ñooñu ñu bari mu wax len ñu sant ci bir Touba motax nga gis mag ñu bari fi ci bir Touba ñu am ci ay keur ndax bëggon na dundal Touba donte mom mënu fay ñew ngir ngant liñ xam waye yëmu ci lolu digal na len ci ay domam ak yenn ci magi talube yi ñu gaw Touba ci walu yu bari ñu sant ko dande ko nangami kilomètre ay ñaar ba ñatt sant fa difa jaamu yalla difa bay te bu juma ji egge ñu fi julli sé aljuma ci nonu la ay ndindek tindo dek darul kër ak ay yenen dekk ay kër ñanga ay yu mel non yoy yep ci yoy lañ ko santé moy Touba kon serigne bi naka jek mi ngi bayyi xel dundu dekk bi ak lepp lu kay jëmele kanam ndegam non la démé nak war ma joju comme nonu mako waxé nonu lañ ko wara bayyi xel légui nak ëllëgu Touba inshallah amna ci walu go xamanteni batin la waye ci budé ci xeltu ni rek ci aduna xeyna man nañu wax ni amna ci ay anam yo xamanteni buñ ko bayé xel Touba aw do xeyna man na gëna gaaw ci yokuté waye amna ci anam yo xamanteni man na yéxal aw do xeynam natablé wuñ ni ñaanuk serigne bi fi Touba mom dana antu bu ci yalla andé waye nak ñan ñokay antul lolu moy wax ji motax bala ma tuddu tahadiyadi moy defi moy yikoy dekk yi nek ci kanamam nga xamne faaw ñu lijeenté ko sudut lolu doxena Touba ci yokute dana yeex damay wax yi nga xamanteni mom man nañ ko jëfëndiko ci buñ ci sukkandiko man na gëna gaawal doxu Touba jëm ci kanam bokku na ci moy téré gi nga xamanteni Touba amna ci walu yoon ci walu doxena Touba doxenu rewmi may nañ ko ci walu yoon ñu jëfé fi lo xamanteni yoonu rewmi téré wu ko mom ñu téré fi ay mbir yo xamanteni yoonu rewmi moy loi rewmi téré wu ko lu melni ki tox cigarette loi rewmi téré wu ko ak yenen ak yu bari dajé goor yi ak digeñ ñi am boîte de nuit di fecc ak di nangam yoyu ci loi rewmi téré wu ko ak yenen ak yenen yu bari ay estade ay yenen yoy yep dañ ko téré fi ci Touba kon dafa am loi spéciale dafa am dal yo xamanteni dogal nañ ci ngant wa Touba lool nak lu am solo la ndax day sam suñuy ndaw day tax suñuy ndaw yu bari yi leen manana yak de xajamal sen passe man nañ ci mucc buñ leen saytoo bu baax a baax a baax. Ci loolu lu ama am solo la ci ndaw, su dul loolu mën nañoo tàbbi ci ay kii ci ay kii. Moo tax ñi fi wutu Serigne Touba ñëpp loolu dañ ko def mu seen yitte. Bi ci gën a fees nag mooy Cheikh Abdoulaye Mbacke, nga xam ne ci atum 1980 septembre 1980 ci la génne ab dogal wane ni wa daal di tere yim fi tere yépp, wane ni lépp laal lu wuuteeg l'islam dañ koy tere fii ci dëkk bi. Ànd ceeg nag ñi nga xam ne ñoo roon kilifteefu jamono ji muy autorité administrative yu région bu Diourbel wek ak réew mi yépp ñu ànd ci. Booba ba léegi Touba kenn du fi tux secret ci mbedd bi, xanaa ku ko fi def xanaa da ngaa làqutu ak yeneen yoo xam dañ ko fee tere yu bëree bëri. Ñi ko fi ñi ñëw ginnaawam ñëpp it dañoo wëyal loolo. Cheikh Mohamed Moustapha bi mu egsee moom it dafa wëyal loolo ba noppi gën koo yaatal. Moom dogal bi mu jël ci gën ngay yaatal mi ngi ko jël ci weeru korite 1444 muy daawaati jéeg yaakaar na muy témence rek bi mu toogee dëppoog 24 juin 2019 ci la daal di génne moom it ab dogal wëyal li Serigne Abdoulaye ak ñi ñëwoon ginnaawam laata moom ñëpp wëyal loolu ba noppi yokkaat ci yeneen mbir. Kon loolu buñ ci sukkandikoo danañ am doxin woo xam ne dana aar sunuy njaboot ci yenn yàqutay jamono yi. Donte nag jamono ji fu mu nekk nii ubbeeku na ba nga xam ne loolu yombut, waaye nag lu bon bon xale bi bu koy gis na koy gis ci téléphone yi, waaye du ko gis ci environnement am fi muy dugg du ko fi mën a gis ba di ko fi mën a essayé. Su ko defee loolu lu bon bon kaaraange la. Loolu nag Touba borom njaboot yi war nañ koo xam, jàppale ci Serigne bi sukkandiko ci ngir yar seeni njaboot ngir ëllëg ñu mën a doon nit ñu baax. Ñaareelu mbir mi mooy waxdatul aqida, mooy ñi fi nekk ñëpp ci dëkk fi ñoo bokk luñ dem ay jullit lañ. Touba mooy dëkk bu am dayoo toll ni 100% ay jullit lañ ñoom ñëpp. Dëgg la ñëpp nag gëmuñ affaire soufiyanke, waaye li ci ëpp te loolu beneen ndimbal la mooy niñ gëmee diine soufiyanke moo fiy dox. Am na ay benn yoo xam ne ba ñi nga xam ne ay benn yi nga xam ne sax ay tidiane lañ wala ay qadiri ci dëkk bi ngirum soufiyanke lañ gëm. Kon mboolem jullit ñi fi nekk ñëpp ay benn rek ñoo ci gëmut soufiyanke, te mooy ñi ñu tudd ay salafiste ñu. Waaye loolu kon chance la, ndax dëkk bu toll nii ci biir Sénégal ba noppi ñi fi nekk ñëpp nekk ay jullit, ñi fi dëkk ñëpp di fi yewoo am fikir nekk ay jullit, ba noppi yematuñ ci loolu ñu bokk nuñ jëmee diine ji bokk nuñ koy dundee. Loolu ndimbal la loo xam ne war nañ cee mën a sukkandiku ngir dal bi ak jàmm ji di wéy di am. ñetteelu mbir mi mooy ñi ci ëpp ci ñi fi dëkk ay ndaw lañ, ci ëllëgum réew mooy ay ndaw. Ndaw yi fii buñ xoolee niñ fi war a toll ci diiwaan bi, bu dee ci diiwaanu Mbacke rek 62% téeméer boo jël juróom benn fukk yi ak ñaar ay ndaw lañ, amuñ lu ëpp fanweeri at ak juróom. Bu dee ci région de Diourbel juróom ñaar fukk ak benn ci téeméer boo jël amuñ lu ëpp fanweeri at ak juróom. Kon askan wi askanu ndaw la. Loolu it ma ne cee sukkandiku yi lu jur lu yaakaaru la, ndax yorun société bu màggat, population bu màggat, kon ay ndaw lañ yor. Loolu it nag paaka ñaari boor la, dañ koy saytu mu jural ñu njariñ, wala ñu ñàkk koo saytu mu indil ñu ay jafe-jafe. Su ko defee beneen mbir bi nga xam ne mën naa dundal Touba gaawal ab doxinam, moom mooy dëkk bu am dayoo toll nii at mu nekk muy am ndajam diine l'islam boo xam ne ginnaaw Màkka moo gën a rëy ci réew jullit ñëpp muy màggale Touba gi. Nga xam ne ñi nga wax ni lu ëpp 2 million jàpp 3 million danañ ci daje at mu jot. Loolu Touba rek moo ko am ci réew jullit yëpp nag boo ci génnee Màkkatal Mukarrama. Màkka rek moo ko ëpp. Su ko defee kon loolu it meneen mbir la ci li muy jur ci ay njariñ, ci rattaxal diggante yi, ci yaatal liggéeyub Serigne bi, ci yeesalaat gëm-gëmu nit ñi, waaye tamit ci am koom li mu mën a indi ci am koom. Koom mi nga xam ne mënees na ko natt moom am na ay borom xam-xam yu ci defoon ab liggéey 2017 yaakaar naa bu ma juumul, muy waa Université Bambey. Liggéey biñ ci defoon waxoon nañ ni màggal ak Touba fan yi màggal gi rek dana dugal ci koomu réew mi 200 ak 50 milliards. Loolu amut benn xew-xew fii ci Sénégal buy am at mu jot mu duggal lu tol nonu ci walum kom ci komu rew mi kon lolu dekk bi bu ci sukkandiko jël ci li ci walam saytuko bu baakha baax man na sukkaliku bu baakha baax day la nak ay taxaw juromel bi ki yiko meuna sukkali ci gawal dox bi moy khitma bi khitma talibe niñ len yare ci ligéeyal sa mbokum doomu adama sa mbokum julit ligéeyal sa dekk ligéeyal sa gox ta yalla tax khitma rew yu bari dañ ko bëgg lool ci amuñ ko Touba nak lool daf ko am ba ñi nga xamne sax dekkun fi waye dañu gis seen bop ci Touba bëgg ëlëk ñu denc leen fi ñoñu dañuy duggal seen loxo ci doxena Touba donte lañ fay duggal amana sax ñom duñ ci jariñu buñ ko lé kurel yu melni Touba ci kanam ñikoy financer ñepp de ko jur Touba kon man nañu wax ni hôpital yiñ fi def ak yoon yiñ fi defé yoy amana nit man na ci duggal alalam giiru du dem ci duko jëfëndiko wala bok lim koy jëfëndiko du bari kon lolu likoy waral moy gëm go gëm ni da nga wara ligéel sa gox té ñi nga xamné bari na ci talibé ñoo xamné dekkul ci waye japp nañ ni Touba moy seenu dekk ci lañu identifié wo kon yoyu ay mbir la yo xamanténe buñ ci sukkandiko day yomb lool bu mujj bi may mujjé waaw moy nangu gëm gi nga xamné talibé gëm nañ ko né ñaanuk sëriñ bi day nangu waaw du ay wax ni rek mais ñom ñëpp talibé yépp dañoo gëm ni sëriñ bi lu ñaan day nangu lolu bo xassa ba am aw ci askan ñu bokkando ñu gëm kon la fay dess moy kenn ku ne fasiyene bokku ci ñakoy sotal ndax ñaan gu nekk tamit nak dañ koy dimbalé kon wa Touba ak ñi gis seen bop ci Touba dañoo wara gëna gorgolu ci lepp luy jëmele dëkk bi kanam te lolu gëm gëm bi bu fi xasse ba nekk rek da fay mujju soppeku ay jëf te lolu man dama wax ni dëkk Sénégal yi amut benen bu ko ci am ñepp ma sendo talibé mouride ñepp ma sendo ni ñaanuk sëriñ bi da fay nangu kon kenn ku ne da fay jema def ay ciona ngir bok ci ñakoy sotal ku yaapus ya yaapus waye ñaan gi dana nangu xeyna kay da nga dut bok ci ñakoy nangul te lolu lu ama am solo la su ko defé bu boba li fi nit ñi aaje wo ci amu fi nga bok ci ñako fi amal li fi am ci soxlay nit ñi tamit nga bok ci ñukoy sam bañ ko yaax lolu lu ama am solo la amna ay yenen waye dama koy tepp ngir samanté ak waxtu wi ñew ci défi yu koy dëkk mo yu neew la ci tuddu bari na waye yu neew la ci tuddu bi ci ñëk moy bari wayu nit ñi moy ñaarelu dëkk bo xamanteni ñi fi yewoo ñu bari lañ ginnaw Dakar Touba mo ci ëpp lool nak lu ama am solo la ndax maggaayu Touba mo gëna gaaw ni muy magge danaka mo gëna gaaw ci Sénégal gi dal ni muy magge témèr bu nek la ci yokku par at ci dëkk wi dafa bari lool amna ko ci bind ko ñu wax docteur Cheikh Gueye wax na ni tol affaire at Touba at mu jot dañu yokku 15% lolu amu ben dekk danaka ci Sénégal bu top non xeyna bu ci amé bu koy xawon ru tuti ay mbour lay don ak yu mel nonu waye yeneen yi ci dess yepp ki su ko defé yoyu tamit nañ ko war nañ ko baye xel rawati ni ñepp don ay ndaw lolu lu ama ama solo la waye nak dafay laaj taxaw ndax nit ñi yokku seeni aajo day and ak ñom aajo yoyu nak buñ ko fajut dafay jur yenen yeg ak yenen jikko ci nit ñi rawati na ci ndaw ñi waxambaane lolu tax ñu wax ni ndaw ñi bo len seytu wut dañu muju nek bombe sociale manam kun bala istimaa lañu muju nek nga xam dañu muju mëna ek mëna klaté wu jamono bu nek indi fa ay musibe ci dekk bi lolu nak xaw nañu gis lu koy xawanuru ci dekk bi gis nañ ci ay melokan yo xamanteni buñu jallo ay at ci ginaaw amu fi won lolu lu mata saytu bu baakha baax la jema fajal ndaw ñi seen aajo legetu neen du nax aw bay ndaw ñi dañ leen di wutal teureulal aw dox leen di fajj seen yitte yeg leen di gatandu xew xew wi lata dara di xew sudut lolu dañ fi indi rek ay jafé jafé te lolu ci walu wergi yaram ci walu njang ci walu liggey yoy yep war nañ ci taxaw ndaw yi ne mu gëna maté suñ ko defut dañuy sét fuñ ruur seen bop rek réew mi jamono yi mu tollu gis ngeen ndaw ñi jafé jafé yi ñek ba tax ñuy dugg ci gal yi ak di ki gis ngeen ko wèr yi ay bëss yi ñu tollu mar day tali gis ngeen li fi faatu lolu ëpp lolu bari na lol benn dëkk bo xamné danaka juroom benn fukk yu tégal faatondo ko ci ak gal yi ak ci yu mel non yoy yëpp da fay wone ni suñu kilifa yi aduna yi yor réew mi saytu biñu wara saytu ndaw ñi ba légui dess na ku kif nak ñam waangi ni rek moko mëna lijeenti waye danañ toggu ré rek danañ toggu añak dañ defar ndéke ak yoy yëpp te gisuko du sotti da nga nan ko rek mi ngi ni ndab la ngi ni lool rek moko lijeenti su ko defal yoy war nañ ci gëna gorgolu baax ñaarël bi nak ci yi nga xamné faaw ñu lijeenti ko moy ndoxum touba mom dekk wala dundu doom adama rek ndox ko yor kon dekk bu amul ndox ci jafé du fa jog ndox dafa am solo ci sunu walu dundin sunu walu wërgu yaram ci sunu walu diine nik ay julit ndox mu sel nak bu fi amut moy ni jafé du fi jog lol nak melna ni ku tedd ki xamone nako ba ñaanon ci sax nak wa maskani sallim min al fujjar wa amnun ala al ahli bima'in jari ñaan ko waye ñaan bi insha Allah dañ ko wara dimbalé ci melna ni kilifa yi fi nek fu nek ni am nañ jeeg bobu ba ñing ci def ay jéego man nak lima yem moy serigne touba bi muy ñaan ndox da ko leunkelé ay ñaawteef ñaan yalla mussal dekk bi ci ay ñaawteef wa maskani sallim min al fujjar wa amnun ala al ahli bima'in jari té ci fan yi ñi ngi gis ay nit ñoo xamanteni dañuy sabota ndox mi ñi di tej ay won ñi di bënn ay téwo ñi di dag ay téwo ñi di tej ay ragar diko sak yoyu ay mbir la yo xamni yef yu ñaaw la rafetut yellu ci nit ku baax yellu ci dëkk bu melni ci ndox ni mu amé solo ci nit ñi ba nopi nit ay nit di def lolou ci bir Touba ci lolou yakar nañ ni ñun ñi ñepp deg nañ ko fan yi lolou kon da fay wone ni Serigne Touba dal nitu yalla la ndax buy ñaanu ndox ba nopi diko lekkel yalla mussal dekk bi ci ay ñaawteef def katu ñaawteef yi kon gis nga ñi ngi ci fu nekk ni ño xamni ndox mi sambale lijeentu ko mu melne ay nit ño xamni lolou neexu leen ñukay saboter lolou lu yeme la waye lolou mom il faut ñu wares nako lijeenti ñettel bi moy walu environnement bi xam nga nit ku nek nit du nek ci jawu ci da fay nek rek ci espace lay nek da fay nek fo xamne bi il faut environnement bi fofu il faut mu nek fenn fofu mu nek nak da fa wara muccu ayib ñu war ko sam mu muccu ci ay salté muccu ci yu bari yu galankor ak dundam yoy dañ koy wara taxaw bu baaxa baax kon lepp lu aju ci walu environnement bi ci assainissement bi set gi ci ndoxum salté ni ndoxu taw yi ak yenen ak yenen yo xamni yépp dañ ca wara bu taxé ndax amna ay njabot yu génn seeni kër sa bu nawet ñëwé amna ño xamni seeni kër ay wër dong lañ ci dëkk moy jamono noor bi bu nawet jup sé ñu génn dem lolu lu fitna la lu metti la ci lolu war nañ ko lijeenté ñing ci jëm nak lu bari waye xamna du yombu ndax dekk la bo xamanteni fim nek ndox geej jegewuko dex jegewuko te ndox yu melni dekk bu tolni ci dayo bi li fi joge ci ndox ci yiñ jëfëndiko ak ndoxu taw bi lolu faaw ñu wutal ko ay pexé yo xamanteni du doon rek ay mur yu ñuy taxawal ni naan nañ ko sotti fofu lolu xal warna gëna yaatu fofu benen bi may mujjé ci défi yi nga xamne war nañ ko lijeenti moy li nga xamanteni da ñak nos ak yar bu tambalé soxé ci ñi dëkk ci biir Touba loolu war nañ ko xabaax xam nga ni yoonu mourid dafa am ñetti ceslay ci aw doxinam moy al ilmun nafi' xam xam bu am jariñ al amalu salih jëf ju baax al adabul mardi teggin yu yalla gëreem ñett yoyu talibé bu nekk fu mu nekk war na koy bayyi wala xel ci jamono yi nak mom dañu gis ni dekk bi yar bi dafa dess tambalé soxé bu baaxa baax té lolu kon day melné lenn ci kenno yi nga xamné ci li yoonu mourid taxaw da fay melni da fay tambalé commencé geul goosé té lolou ñi ñëpp ño ci wara taxaw buñu génné ci mbéd mi da ngay gis way neex lal lolou jaadu wu ci dëkk bu nosu dëkk bu jëm ci an lolou wuru fa am fu way neex lal lu way neex jëfëndiko ay atelier fu way neex samp lolou ci dëkk bu melni lolou wuru fa am jëf yu ñaaw yi nga xamni mi nga am ci dëkk bi ci yiñ ci tuddol rek ci la jema xagn ab dekkub la ndox lolou jëf gënu ko ñaaw ci yoy day am ci dekk bi yu mel nonu yoy war nañ ko sét bu baaxa baaxa baax yo xamanteni mel na ni nak kilifa gu maggi cheikh mohammed muntaha yal nako yalla sam amna yekki baax baax ba tax war may dekk bi amna ñum ko tek ci seen loxo ñoñu ñuko tek ci seen loxo ñu doon ay nit ño xamanteni ci tosan liñ leen xamé moy yar ci tosan liñ leen xamé moy nango liggéey ci tosan liñ leen xamé moy dégg ndigal ci loolu lañ leen xamé kon bu ko tégué ci seen loxo yaakar nañ ni buñ ko buñ jëfé lim leen waxon bimu leen koy dénk ndax ñun ñëpp dégg nañ ko bimu leen koy dénk daf né bu leen ci rérok ñu yor kilifteeku aduna gi loolu la leen wax na ngeen ci and ak sago té bu leen ci réro ak ñu yor kilifteeku aduna gi moy police ak gendarmerie ak armée bek ay yu mel non lolou buñ ko jëfé bolé ko ñi dëkk ci biir Touba di ay talibé ak ñi fi ñew ñepp japp ci liggéey bi boba yaakar na ni ñaawte fi ñi fi gis ak yi ñu doxé len wi ak ñak yar bi mën na wañé ko bu baax baax lolou nak kenn ku ne nako def mbiru bopam buñ japp ne dañ ko dénk wa kurel sangam kon man sama yoon nekku ci dédét il faut ñu yombal wa kurel yombalal wa kurel gogu senu liggéey su ko défé kenn ku ne ci ñun ci ay waxam ak tolénam ak doxélénam ak jëfinam mu bayyi ci xel war ma joju ngir jëmm Serigne Touba mi tedd ci dëkk bi ci ñun ñu nekk ay dëkk ndoom loolu war nañ ko bayyi xel bu baaxa baax rawati ne nak wa dëkk bi ñepp ay mbokk lañ ñañ dénk saytu dëkk bi mok ñiñ wara saytu ñepp ay mbokk lañ ño bokku luñ gëm ay mbokki dara tamit am ci su ko défé bu boba amna jo xamné xaju fi kon it sago ci Serigne Moustapha waxon nañ ko ci andal te ba noppi and ci ñi nga xamni ñoo yor doxalenu aduna bi loolu serigne bi wax na ko loolu buñ ko defé dana dimbalé serigne bi dimbalé suñu bop ci doxénu dëkk bi yaakaar na yoy ay yenn ci ay défilé rek amna yenen yu bari yo xamanteni tuduma len bokku na ci xam nga ni Touba bobu xeyna dana ko tuddu moy xam nga ni Touba ci ay nit ñu fi yewoo ginnaaw Dakar mo fi ëppalé ay nit ci noni dëkk bi mo ëpp ñu muy gattandu ci ay néew ci biir Sénégal amul benn dëkk Sénégal bo xamanteni lañ koy yobbu ci ay néew par bis egg na ci li ñuy indi Touba par bis loolu da fay laaj yenen taxaway ci ñu saytu ko kon ni nit ñi aajawoo ñi dund niñ aajawoo fuñ dëkk ci anam yu baax noonu la néew yi tamit di aajawoo espace ci espace yooyu yaakaar naa ni léegi tey mu doon ci ay jafe-jafe ndax gis ngeen armée yi dëkk yi tej nañ ko armée yi fi nekk gis ngeen ni muy doxe loo xam ni réew lëm daanaka dañ koy indi bis bu set lim bu kenn xamut pour nga wutal ko espace du yomb yooyu kilifa yi war nañ ci xalaat kon yaakaar naa yooyu yenn la ci yi nga xamante ni bëggoon naa ñu weccante ci xalaat rek may tëjee rek ni Touba daal dafa am ay jagle yoo xamante ni ku fi nekk ku nekk war nga koo xam ka sàmmonteeg moom ku fi nekkul te di ci gis sa bopp it war nga koo xam war ngay dimbale ñi fi nekk dimbale kilifa gu mag gi ngir loolu ñu mën a sàmmonteeg moom cañ gën a xirtal ndaw ñi gën leen a saytu ci wàllu yar bi gën leen a xirtal taxawu ci wàllu njàng mi ndax njàngit munta ñàkk ci dëkk xéewal yi am ci dëkk bi it ñu jàppe ko ay jumtuwaay ngir dund sunu diine ci anam bu rafet ngir ëllëg aljana yomb ñu ci loolu la Serigne bi bëggoon loolu la ñaanoon it wane ni dëkk bi na nga ko def mu doon dëkk boo xamante ni aljana joo xamante ni ju teew lay doon ju yóbbe aljana yi ëllëg wa jaalhu rabbi minanan muajjala jaalibatan li minanin muajjala kon mbewte waru fee am yëg sa bopp waru fee am xeebaate waru fee am ngir am amu àdduna kese ndax loolu ku ko def rek mooy ne xamoo Serigne bi lim bëggoon xamoo Serigne bi fi mu jëmoon Serigne bi lim wax wa jaal ilahi maskani Touba abad nites miha bi jaaye xeyri man abad su fekkee ne dafa nuru turandoo noonoo duutu fi am xeebante duutu fi am waaye dimbalante moo fi am nawloonte moo fi am jàppalante moo fi am te loolu buñ ko amee rek jàmm ñu mën ko fay yaakaar bu baax a baax mangi wacce kaddu gi di jeglu bu baakha baax. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeureu serigne bi ci waxtanu am solo yi nga xamanteni waxtan nga ko fi melna ni li lañ ci yaakarontu bayiwon ko xel bo daara bi sa bu waxtu wi ñewé rek xalam day daj ne tem bu melni yow rek ya lañ ci doy melna ni niñ ko seeno won to sakko non ko ci yow matal nga ko no xamanteni kawena ñortu bu baaxa baax niñ ko waxewon ci biir waxtaan wi non nga ko inde pogn par pogn bu li nga xamanteni mom lañ ci seen won ñepp melna ni matal nga ko bu baaxa baax ci ñenti tomb yi nga xamne waxon nga ni fasiyene ci jaar ben bi nak mu aji won ci jamono ji nga xamanteni sañ ci nañ dekk bu sel bi nga xam modi Touba nga xamanteni Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba ci gis gisam ba ci li nga xamanteni modi reey yenem ja amna fum doon gis diko wër nga xamanteni bëggul kenn mom ko bëggul itam kenn diko fekk di ci am benen sañ sañ bu bokut ak bi nga xam mom la am mom ci bopam nga xamanteni wax nga ci ñaari daf yo xamni njort nañ ni gennul yoy muy ben bi di 1988 ñen ñi di lam nan mitam 89 digënté bob xañu sorewul lool waye bim koy sañ ci te dafa melni dafa amone yene momal ko bopam bañ ko bokk ken ngir am sañ sañu lim fi bëgg def mon ko def lool yaakar na sétu nañ ni bu fekké ni nga dem fo xamni ñu bëré fa ne jitu la fa nga bokk ay nit di nga am ak ñen ñi tam dañuy am ak bu bo da nga am fo mu ndiyam ñen ñi tam am fo xamantene seen fañ fañ fofu la yam bu waxe ni mën nga fa bañu yaatu bu la nga wara liggey nga mën ko fa liggey lolu bim amé itam da ci laltay ay ñaan yu bëré bëri yo xamanté mbolam xassidi yim def newna ci tarjuman ba ci mujjiga te tuddu fa Touba di ñaan ci dëkk bi yalla melni turam yalla melni ni nga xamé do la ko bëggé nim yéene lim ci yéene yépp mu ñaan ko ci ngir dëkk bi mel non ba melni sax bi nga xamanteni jot nañ ko genn dëkk bi daana ñaan ni yalla na fa déllu waat te fekk fa jam an ko ñi nga xamanteni ñuy wa dëkk bi loolu leral ci bu baax baax bi nga xamné sancé na ko itam dafa melni projet la mu programme bu leer ndax li ci ëpp nit mën na dox te doxul ci programme waye mom da dox ci programme wax ni ni la bëgge ci walu tardiya ni la bëgge ci walu ñi aju ci jang ni la bëgge ci ñi waru ñi nga xam ño wara xam seen borom ak aram ñu ko mëna xamne ñi nga xam ni tollu nañ ci amna fu mu leen bar ñi nga xam ni mën nañu wax ne wésu nañ am jang amna nu mu leen ko daan jangale lool programme bu yaatu lu bo xamanteni nalu ni ko bo melni sax amna ay dëkk yo xamni wala ay gox wala ay koñ wala ay quartier yo xamni li bo len tuddé xel day dem ci né foko sëriñ bi lam ci takkoon wala lam fa bëggoon wala yéenem je moy tarbiya wala jang wala yu mel non ak na bo né ndam alimul khabir xel yépp day daj rek né xam xam mom donte mënañ sta défal lu né waye xam xam mom melni fofu rek la fekk ba melni tam bim ko défé def programme bobu yépp def projet def ya am ci yaakar waye man asuf sadid juroom ñaar at rek la fi am ci doxalin bu am solo bobu nga xamanteni mom la doon doxal ngir lan ñi nga xamanteni adna rek mo la ñoo mo la ñittel itam japp nañ ni ni nga xamanteni non la programmé te ñu bari wuyusu ko ci programme bobu ndax ci yalla rek la jëm titlo na ñooñu ba mel na ni bëgg nañ ko fexel ay fexel japp na ñoo wara am pouvoir ñoo wara am nguur ñoo wara am init ñom lañu wara bayyi xel ñoo wara digle ñoo wara téré ba mel na ni ñukoy fexel ba génn ko ci dëkk bi muy ñi nga xam nasaraan ci lañ ko yóbbu Mbacke Bari mu am fa biir bu gàtt ci lañ ko yóbbu fi nga xamanteni moo di tukki boobu jàlle ko ci ndar ba ni nga xam ak Dakar ba ni nga xam noonu la dem fi mu war a dem lere nga ko bu baax a baax waaye itam ci biir loolu nga gis ne Touba teewul ñaan gim ñaanoon dafa mel ni dafa nangu ndax waliw wala nit ku baax li ñu seenu ci moom ginnaaw mooy gën a réussir sax moy gëna jëm wala moy gëna dox li nga xam mo di kanamam to lolou feñ ci bax ba ci mbirum Seyd Touba nga xam ñu bëré bëri ñaan ko lim doon ñaan ci dëkk bi melni nanguna lim bëggoon ci dëkk bi melni amna yiini jëm amono itam melni suñu borom subhanahu wa ta'ala fayna ko bax bax buñu bëñ sax liñ bëgg moy ñu ñëw dëkk ci Touba buñu dund wal sax ñen ñi bu fekke ne yalla na tollu ne nga xam ne mënu ñu lolou buñu li nga xamanteni moy buñu noppé dund lañuy bëgg moy ñu dañ ci len fo nga xam mo ci Touba ñu nek ci wétu Serigne Touba Cheikh Amad Bamba ngir ñaanam gu nango gogé nga xamanteni suñu borom nangu nako lér ci yu béré bari ci tombu mel non ci nga ñëwaat nak ci Ourma Touba nak nga xamanteni sos nako sanc nako dëkk fi am projet yaatal fi am ci ay yéene yo xamné bëgg nako fi ay am ay ñaan melni ñaan yoy da nangu buñ dawé ñew dëkk ci nak dafa melni li nga xam mo war ci ki nga mo fi dëkk ci jëm samonté nak fatlikou bayyi xel lan mo taxon ñu sax dëkk bi di Touba lan la ci borom bëggoon nan la ci nekké won lan la ci doon ñaan yoy yaakaana bu fekké ne def nañ ko yi nga mujj ci say kaddu ni amna ñu ko dënk bu boba ñoo ñëw sax laata ñuy téré lool wala la ci ñu samonté wala la ci ñu sam lool melni ni suñu borom subhanahu wa ta'ala moko jëk téré mo ñëk samlu yent bi ñew ci Serigne Touba ñew ci doga sanc dekkam bi ngir bañ ko fi bu baax baax lo tam jot nga ci leral lu am solo wax ko sax ab barab dañ koy warmal ndax makkatul mukarram bi nga xamne sun borom subhanahu wa ta'ala sanc nako amna ay bu ci wacc wax ne fi nak amul khulo wala amul xex wala amul ngaay wala amul bodikante wala amul leneen yu mel non to lolou melni ab dekk la bo xamanteni bu sun borom subhanahu wa ta'ala jox terlu niki non itam lañu wara jappene dekk bi nga xamanteni modi kilifa gu baax gi bepp wali bu sun morom def fam dekk mo ne sañ ko woromaale lolé non ci kay indi ay orma yu bari sax yo xamni nit ki war nako mo ne samonté ngir ormal dekk bi ngir yene ci sañ bi amone way ormal dekk bi tam ngir pass pass bi mu amone ngir agal fi ab jaamu yalla ak kep ko xamanteni ab jaamu yalla xawna la tay bo fi ñew soppé ko bu baax baax ormal dekk bi tam ngir denc giñ ko fi denc nga xamanteni mom mu ngi fi donte mën nañu wax ci zahir ne mënuñu ko gis munu ñoo bokk ak mom jitaay waye nak mën nañu gis ne mu ngi fi bu boba itam orma gogou war nañ ko jox dekk bi ngir dekk bi dim dekk ak ñun ci bir dekk bi ci bir lool itam wax nga Touba bi nga xamé ne señ bi mu ngi fi ak bi nga xamé itam xejna woné na ginaaw am lo xamanteni Touba bi nga xam ñoo fi nekkon bañon nañ ko bi mi dundu waye rawate nak bi nga xamné dundatul ba ni nga xamni denc nañ ko liñ waxon moy 24 heures bu ko fakkena dañ delu wat ngir lañ bañ nañ la nga xamni mom lañ yaakaronto fogon ko ci njorton ko lol mën na fi am ngir ñu denc ko fi ñukoy jaar ba sax ag nañ ci ne nañ ko denc gën fofu rek buñ xam buñ xol bu xam nga xamanti bu fekente ni talib yi teewon nañ xaw raj lo jombul leneen mën na ci am waye bu bo fek sun dogal sun borom bi jitunu bu baaxa baax ngir tere muri ñu nañ buñu demati Touba yoyep def nañ ko way teewul rek ñaan gu nangu mom bu ko sunu borom xasse nangu rek faw la nga xamne motax dina ko def inshallah ci nga leral nak mustaqbal Touba nga xamanteni lu du dal xel la muy dekk bo xamanteni mo ne suñu fe def am pox mo xamanteni lu l'islam nangul la ak xéti po yep nak ak xéti jëfëndiko yep nak ak xéti cholin yep nak muy goor muy jigen lolu mel na ni ñaan gam ñaanon wax nga ji biir ne ci liñu setlu moy nanguna bu baaxa baax nga xamanteni naam dekk bi day sarti terewuko waye ci bir Touba amna waccu way buñ ko jox bo xamanteni sañ nañ ko fay tere donte sarti yi nga xam mom lay xam ci rew mi terewuko watam gis nga ne dekk bi dafa am lo xamanteni yeen dekk yu bari amuñu ko moy bok ben pass pass bok ben djublu way bok ben gem gem nga xam ñun ñepp li ci ëpp ka sof la wala képp ko xamne ko ci tam da nga fay wal yaani waye dekk ko fi loy tam gis nañ ne bok na ci yi nga xamanteni mën nañu sétlu ne Touba mustaqbalam mën na daru xel bu baax baax da gis ni tam lu mel ni nak bu amé solo ay ndaw ñoko mëna jëmmal ndax mag mom xejna amna fu mu tollu fo xamanteni mën nañ ñoo wax ne fofu moy tollu wayam waye ndaw ñi nak ñoy wëyele loolu fofu nga xamne mag ñi fofu la yam nga wax nak li ëpp ci ñi nga xamne population Touba moy ay ndaw lañ melni sax amna benn ministre bu ko mësa wax fi ministre l'intérieur bo xamanteni cérémonie officielle la wax ko am ñuko ci ciow am ñuko ci fiir xéne yu mel nonu waye melen lolu ñi war nga ci muy mustaqbal bu am solo bo xamanteni mën nañ ci rafet jot bu baax baax nga wax ni itam muy dëkk bo xamanteni limuy dajal ci population ci at mu ne neew na xew xew wu mel non wo xamanteni ci adina ci rew julit yi ginaaw makka dina ko regal yow tam mel na ni ñu bari nañ ci xamé ñu bari nañ ci déggo ñu bari nañ ci jubbo lu bari dinañ ci feñalé ci walu kom kom ci walu relation ci walu diplomatie yu bëré bëri dina ci am yo xamanteni mel na ni réew mi sax waxuma dekk bi ci pop way réew mën na ci gis bopam bu baaxa baax do itam wax nga ko ci sa biir wax mu am solo lool benen bi ci tag itam to gën ma neex lool moy xidma nga xamanteni ñoo dañu gis ne mom dekk bi ngir ñu défar ko ku ne war na ci duggal loxol nga xamanteni war nga indi ci sa xam xam wara indi ci sa doole wara indi ci sa fos yobul señ bi ngir mu boole ko ngir ñu mëna xidmal dekk bi lool itam lera nga ko ci bu baaxa baax benen bi ci mujj te mu am solo moy rafet ndiot ni ñaan gi serigne bi ñaanon ci dekk bi dina nangu amna lu ci jot nangu sax amna lo xamni xegn na ñun ño yakamt rek waye jombul ci karam tuti mo ne señ ko gis baax wax nga ci bu baax ba ci nga ñew nak ci tahadiyati moy def yi nga xamanteni ndiot nañ ni jombul mën nañu ragal ndiot tuti ci kibi donte nak tut nga ci yu ki xaw nga ci ki tuti waye yi ngi ci jotay indi rek mo ne señ ci japp ne moy jot na nak ñu gëna dimbalé ñi nga xamanteni ñoo dëkk Touba ci ay choono yu ñuy jankonté yo xamanteni xéñu jëmbul kilifa yi bay nañ ko xel ba melni kilifa gi nek ci bëpp njabootu Serigne Touba mu koy bayyi xel ci walu jang waay ci walu nekkin wu sel ci walu nekkin ndox mu baax ci walu nekkin bo xamanteni dina mucc ayb lool loolu saasu nak waxtu ne yittem yépp moy lool melni loolu itam leral nga ci lu am solo lo xamanteni da nañ gis ni ñu bari dëkk Serigne Touba naam fek ci Serigne Touba naam wuyu ji wota Serigne Touba naam dekkub jamm la wa am ñoo xamé jappon nañ ci liñ jappon ba ñew moy dekk bi dekkub jamm la dekkub yërmande la dekkub natang la dekkub dimbalante la yoy yi nak bu fekkente dañ ko bëgg faté ngir am ñi am légui ñu ngi dimbalante ñam ñi nga xamanteni itam ñu ngi ñak ñu ngi way di ñak di toltalat bu boba xëñu jafé jafé mëna ci am bu baax baax bokk na ci itam lu am solo fo dekk fu ni rek la ngay bëgg moy dekk way ba na am ndox mo xamanteni mënes nañ ko jëfëndiko te mu doon ndox mucc ayib waye melni ni sëriñ bi wax na ci lu am solo lo xam dal na xel muy ginaaw li nga xamne moy jangukaay bi nga xam mom la sumb ginaaw la nga xam yitem yépp moy ndoxum Touba bu melni ni koku itam mën na dal xel bu ñu yakamte won mën nañ ci rafet ñott bu baax ci anam yoy nga xamanteni ñom non lañ nekké waye tam ci bir ndox yoy xañ na jombul environnement lu am solo la dekkin bu sel dekkin bu yaatu dekkin bu am ak feex lootu melni dekk bi fan yi xawna ci am ay jafé jafé yu am solo yo xamanteni wara sañ ko gëna bayyi xel ci niti adina yi wala ci ñi jiti rew wala ci leneen ak leneen ndax amna lool compétence état la mën ci jappé sëriñ bu baax baax ndax li ëpp ci dekk bi pour nga ak ci juma ji fa ngay jaar mën nga ci am jafé jafé yu xaw metti docteur yoy itam wax bako muy jafé jafé yo xamanteni mel na ni dekk bi xamewuñ ko ko won te mel na ni talibé yi naam ñu ngi dajalé ndax buñ fatlé ko bi Serigne Saliw woté li nga xamoo di inondation bi wala lu mëni assainissement bi ñu bari bari ku né yakam da nga ca duggal sa alal xañna amna lu ci jotam lu am solo lo xamanteni bu doon ton lolu sax jëmbul dekk bi mën na gëna jaxaso bu baax baax lér nga ko way itam li gëna am solo moy nosu itam lu am solo to mel na ni ñen ñi ñu ngi jëm di bëru di aw seen yoonu bopp ko xamanteni la waroon moy ñu nosu teŋku ci ndigal ngir kaddu gi doon ben bo xamene mën nañ ko denk kilifa gi ak yenen yo xamne señ bi lera nga ko waxtaan wi am solo lol nga xamne li may wax na sax bo meen mën nako gënal lendemalat waye li ma tan leral liñ ci soxla won lepp leral nga ko fara facce nga ko ni nga xamne ñu ko bëgg won melni ñi koy dégglu dinañ ci jëriñu bu baax baax dinañ ci gëna baye xel bu baax baax rawat na ñi nga xam ñoo ci dekk ñoo def ci dekk bi kon ñu lay jaajeufal bu baax baax ñaan ñu yegg ko def nga yegg ñu fefek tu suñu borom nangu ko ci dara ji Serigne Touba Cheikh Ahmed Baba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.

This is the one I'm going to be. This is the one I'm going to be.

وكفى من انكر بحق العالمين

وقد نرى حميدا تعالى من الذين بدا من كل علم سلوى وقال

0: Du côté des 18, diap 22 juillet 2026, fiche de Kibou Salibi du Touba, la première édition forum Wadial Magal, le grand forum économique de Touba, quai et les ports. Di, initiative ou assist, association des commerçants et industriels du Sénégal. Yin beaucoup commerçants y, yin boki, industriels y, entrepreneurs, prestataires de services, promoteurs de produits, acteurs économiques, si bord boum monadon, ak secteur, gaulen gaungen bindou, si forum boum magbi, si thème bou am solo di, le Magal de Touba, un levier stratégique pour une économique locale dynamique et endogène. Magal Touba, dans les bouillons comme de Kibi, te adieu si sonou bapo. Dina am ay panel, ay table ronde, ay échange B2B, exposition, akit ay rencontre d'affaires yu mag. Bouyen bagi bindou, ngir seni ay son de gaulen gaou, si yile numéro 117-395-95 Abdou Salam Lo. Walengen Djoko ak bureau Assis Dakar 117-708-81-81 Forum Wadial Magal 2026 Gaoul Gao Boxy Rendez-vous Économique de Magbi, Situba.
1: Jërëngën jëf mbokk yi nga xamné seen ak ñuy tewlu ñi ngi fi ci Touba Sam Samuk Serigne Bara Khouradia ara kaddu gi tay ji nak ñi ngi fi ci kër Serigne Babacar Ley di jàngalé katu Alcorane kenn ku nekk xam ko ci jàngalam Alcorane waye timit mu yëngu ci walu ñaan am lu ko ci Yalla jaglé lo xamné si kenn ku nekk xam nako ñu fassiyene waxtaan ak mom ci loolu nga xamné si ci lay yëngu muy walu ñaan xamna dañ koy jox mu nuyo rek ñu dugg ci li nga xamné si mom moy suñuy laaj képp ko xamné si nak bëgg nga jokko ki nga xamné si moy Serigne Babacar Ley man nga ko wo ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 Serigne Babacar Ley ñu lay nuyu
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki talibé yi mbokki julli yi Babacar Ley Touba Sam bokhatu mubarak mo leen ni nuyu di leen ziar bu baakha baax
1: nga yëngu ci walu ñaan di jàngalé katu alcorane ci naka nga yëngo ci walu ñaan ngir ñi nga xamné ci ñoy déglu kenn ku nekk xamna ni jamono ji da nañ yité wo lu ni mel ku ci melni yow bëggoon nañ ci ay léral ci ban anam nga ci yëngo
2: wa soppal bi waaw deug la loolu lay laaj ak nu may yëngo ci ñaan waaw da nga la ko léral waye dama am tuuti lo bëgg léral war nan la dikké ci man nan la ñaan gi dikké ci man bama man di di ñaan alquran ji mo jitu ndax man alquran sun borom mo ko jox ndax man sama nepp yi kenn teggu tialiwo nema nel bashi mi marax waye nak lepp lo xamne liko dare ci baqara banas buntu bawo ci wax rek mo wax la cey jariñ ak la nga xamne mo ci diglé ak la cey téré wa ci alquran fofu nak fi la teddu bëggudi xeyna sun borom ci man manam nga katna mag doore ja ay la mo jëk bëggudi ma yéwo ñu tektal ma né yow jàngalé kat alquran ngay doon lé la xawona ma yëm ci jamono yoy nak bañ mako waxé waye guddu ñaarël ga mo mel dama dégg ay dongo yu jàng dongo yoy na sun borom jox ma bi ma ñëwé nak Touba fekk fi Cheikh Saleh Mbacké ma dem ci mom mu fekk ndirul waxtaan ak mom siar ko mu am luma jox mané ko dama bëggoon samp dara mu néma doxal ba ma ñëw Touba lepp dana bax loolu mo xon bo ñëw Touba ma dem ci mom ma dañu xamal ko dama bëgg samp dara bo ñëw nak la ko na samp dara fi ci Samu Serigne Bara Khouradia dara ji juroom benn fukk mi lawon ay ci biir loxa am na xamné xawon na leena yeen ndax ni ñi bind bi nga xam suñu borom bindé nañu ko ak ñom seen sen yaakar defé na dara ji du way dara ji na bu ndewé ba def téwéri nit ci la tibu juroom fukk yi yobbu ko marché bu bess am yaatu seen dara mu dawa ba dafa téwéri nit ma jëlat ci dawa ci Serigne Saliw xamal nako dama bëgg am pinch mu dox ma quartier buñ wax yasbul khulub ma dem sampa fa dara yobba fa juroom fukk dama bi nga xamé dem nañ ba Serigne bi wacci liggéey mom Cheikh Saliw Mbacké ñu aljanna ma daldi dem ci Cheikh Mamadou Lewé waxtaan ak mom neegal Seigne Fallou nekkal Seigne Touba won day waxtaan ak mom ci daara yi mu ne woyele ko comme nga la ko Seigne Saliw waxe ma am ak Seigne Bara nak diko woyele daara yoy ba Seigne Bachirou Mbacké mu Aladji Fallou Mbacké daldi may jox fele ci Bayla ab al ne ma ñewal wut ay dongo nga ñew fa liggéey fa Seigne Touba man jëlat ay dongo yobbaat fofé manam dal ci gattal dal yalla dogal na ñeenti daara yi ni la démé té ñeenti daara yëpp ngi dox waaw xamna lo ci bëgg xam ci daara yoy bama ko laaj dina la ko léralal waye walu ñaan gi may wax ni mu dëkke ci man dal mom xamna né pour ma léral ko ci radio dana xawé yéwé waye nak xamna né buñu paré dina la ko wax ndank ci suuf dina la ko wax ci suuf waye dana la wax dal ñaan ki mom ni may ñaané waye ni mu dëkke mom ma dess ko wax ci radio waye ni may ñaané nak moy damay xey tok ni sama né ku dëkk ak lo dëkk rek ma xol suma la xolé rek insha allah dina xam fuma jaar yow lu sama xal ñu ñëk da ci ay alquran suma ko déwé rek nga wër bu dé ko yitéel ak lu mëna doon ndax ma lo ma tarjuman man sama ñaan ma ci fa ñëra tek ñeen toy o ma tarjuman wala ubil ke ubil téré bé bind na ngam jox ko dédét duma ko def waaw wala ma la tombal lé wala nga andi lé wala ay tomba gi pétaw dédét waaw so la joxé lo rek da fay melni yokk gi yax yi bo waxé jox la ko ba tiyé ko rek day melni xamna li sey bir yépp damay tok di la ko wax non ba mu yegg lolou yaa ngi di ci sama
1: ci walu liggéey nit ki am jafé jafé soxla ci ñaan ndax da ngay ngucc li ni mel
2: waaw bo amé jafé jafé nga ñëw ci man lama ñëk xol moy damay xol ndax wajal nañ la am net wajal nañ la wajal wo lu may wax nak ci wajuru jigen way tax may wax su la xolé ba xamné wajal nañ la rek mu wëru la wajal nañ la suñu borom may na ma ne dara dootu jafé ci man ci yaw mom né insha allah dana sabar mbir ma waye suma dara ba xol xamné ki wajay yo des na dama la masla yow ba gantal la waye duma la ko wax nak waaw
1: muy lu am solo di setlu bo xamné ci setlu bu am solo la kenn ku nek xamné ni timit walu rap lu sonal nit ñi la ci anam bo xamne si kenn ku nek ak nam lay feño dila galankor dila tejj di tejj sa wërseuk waye timit sa loxo di bënn ak yu ni démé ci walu wowo naka nga ci yëngo ci walu ñaan
2: wa bo ñëwé man suma la xolé dana xam bar rawaan mo la yor bu dem ben bedan ak rawaan wu mëna doon rek dana xam rawaan yi la yor bu ci am xara xajo ci dérëk dama koy dama la koy ullo ngëndiko ci sa gëna xajo dama la koy ullo ngëndiko ci ci duggu ba li ci aaju yoy ci ay sarax dal dana la koy ullo ngëndiko waye walu fayma nangam mom ñëwumako ndax li tax ñëwoo ko dama xamne suñu borom mom moy fajj waye man dama ñaan dong ku ñaan nak ñëwoo engagé né len fayba nangam ma fajal la ba ki fajj mom kenn la muy suñu borom subhanahu wa ta'ala tous dama koy wax sama mbokk ñaan kay dama na len né len dama ñaan waye dama fajj nangam moy tu len ko ndax fajj mom yalla rek fay fajj ñun dañuy ñaan dong dañuy ñaan yalla ke xamé nga yaakaar na la ci ñaan ñëw ci yow am aw fukki do aw juroom fukku wala aw téwér nga tass yaakaaram ci ñaari juni wala ñetti juni bu boba yow la nga xamne mo taxone way def kon wacc nga ko muy jëmi ñaan ja ñaan mo boy ñaan da nga ñaan rek lay sarax sa mom bo ñewé da la ko tek mom ak lu mëna doon waye nak walu wéxal ga mom mom duñu bolé ma yow lo dikké rek mo dikké insha allah dina jëma sét sëñ bir su ko mëna safar rek dina ñaan yalla mu safar
1: ñu ni fi ci Touba Sam Sam ak Serigne Bara Khoré je are kaddu gi ci kër Serigne Babacar lay ngeen mëna jokko ak mom ci walu ñaan bi nga xamne si ci lay yëngu 76 122 52 17 wala ci 77 649 66 54 su ngeen jokko ak mom ci walu ni mel dana len ci jappale bu baakha baax Serigne Babacar lay mbirum keuyit kenn ko nek xamna ni jafena di déposer leg leg ñu la koy dello wala nga bëgg keuyit di ci lijeenti ngir bëgg tukki muy am jafé jafé walu ni mel naka nga ci jappale askan wi
2: waaw mbokk bi lolu ci nga xamne mom la lolu dal wala mo bëgg lolu su ñewé ma xol ko walu keuyit yoyu su ma ko waxé ma xol mu wax ma limu bëgg ma xol limay def man mom bu boba dama koy defal ba aw keuyitam ñew mu door andi la may jox adiya ja ne ma li la amut bu amé sarax la dina la ko lay sarax na nga waye wéxal ga dama du ko laaj mu ko ta jurut keuyiro insha allah waaw il faut ko mu jot keuyiro ba paré ma doone bu sétal lay jox mako
1: kon dal nit ki boko ñaanalé bala muy joxé dara day dem ba jot la nga xamné ci mom lay lijiñ mu jëm ci walu keuyit
2: waaw mu re walu keuyit mu re walu yaraw yi metti mu re walu rap lu mëna doon ñu bari xam nañ ko ci man ñu may dégg kenn ku ci ñew dama naan la nay def sarax sangam ñu def sara ba nga ma wéxal gnu ñu dañ may la demal ba gis tan dawal ba gis wër rek nga ñew nit sa da koy def ñew na la ñu lay jox man di alhamdullilah rabbil alamin la la lay jox man ko sétal lo man nga jox mako day mu xol la mu man rek mu jox mako ndax ñun ñepp dañu wadi labiranté ndax lam yaakaar ci man ba tax mu ñew ci man loolu yalla mako jox te yalla mëno ko toxa ci man bu ëllëgé jox ko keneen koko mu diko joxit man ñu ko jox mais yeureum ci doom adamé la bidanté ak ñom daf may jëna ndax dama wax né ñaan fék yaangi xol posa waji wala calpin bi wala compte bankam fék yaangi xol rek ñaan di dess na ñaan mom da ngay ñaan ngir yalla sun borom subhanahu wa ta'ala la ngay dundé la yalla la koy jox bu ci hajjo bu ci gatch lén gatch ci ngir yalla ak jaamu sa borom subhanahu wa ta'ala waaw nit ku tire ala ngay jaxlé dal bo ñëwé mom dañ la wara ñaanal dundalé la ba taaju faj waye nga tollu ci problème bo xamné am problème nga ñëw ma yok la problème man duma ko def yok la problème moy lan yow yaay dem ñu am ay yitté ay problème yu bari té wallahi ab 5000 francs am sa poste ñu tudd baba kër lay mëna yé ko do fa dam ko do so nga déwé 100000 francs lay la wala 50000 ko man am na dig na ma na ñaan waye ab jinu dong laam tudd duma dem okay nga ñëw nga andi jinu bobé wala jëwé té ñëw wala lu mëna man yaala na ni ci yëkëri sama gatt réel ko ndaysan waaw mu ñëw dig réel ko sama gatt dama ko sarax mu dem waaw nit ñew na ami million tok sama kay na ñaata la lay fay war nga ñu wëna ko tuddu lo def baxna mu da rocc la mo doon jox wëcc ko joxaat jox ma la gëna neew ma santé ko yalla ta xalné yalla suñu borom suma ko jox ma taw mu jox ma ko kon la ca tégué ca lolé du nekk sama mur wala li sa wër sax mom la ma jox kon man dal sama ñaan dal tigo ci xaaliss tigo mu ci Allah dal wax deug yalla tigo ci Allah de jaawu suñu borom rek la ci dox
1: kenn ko nekk xamna ni walu jënd ak njaay nit ñi dañu ko deggmal lool te ku dublu ci walu jënd ak njaay di nga wax lu jëm ci walu bayre njaay walu bayre njaay commerçant yi mo xam ñi nga xam ne ci timit dañuy jënd ak jaay marchand ambulant ak lu mënti doon ñu yëngu ci walu jënd ak jaay ya laaj na ñu def ci lo xam ne ci da fay jëm ci walu bayre njaay
2: waaw fofu li ma la fi tontu moy nit ñi dañuy tuddu baat bo xam ne gëmatuñ ko muy alhamdulillahi ala kulli hal manam lu sun borom wacc ci man rek bay neex na ma loolu nit ñi dañ koy tuddu way bari ñu ko gëmut dañuy gis ko xane day ñew dal dina la man damay jaay bam yagg mënatuma jaay dama yaakaar da am luñu ma def xalal ma ba xam su ko defé duggal na ci kamb go xamne xama fofu joge waaw manam fi mi lu bare li tax sax ay bare yoyu ay yere ñaani ma diko xawa bayyi manam ñu ci bopam jeletuñ pour yalla ay def dañ na jaami ñoy def waaw ñu bari fi la dañ jaami yalla ñoy def way gëmatuñ sax na yalla moy dogal waaw lolo tax waye walu bare mom amna ci yoonu yu gaaw ta neex sax yu baaxa baax yo xamni ni su fekke ne ku ragal yalla nga ñew ci man ma jox la ma lay jox nga jël ko ngir yalla wallahi bo dewe da ngiss ubbe ko te li may wax de yag na ci dekk bi amna fan werat waye bal mo wona neex tay ñu émission bo xala dañuy mëna téléphone ñi duma dekk insha allah da nga dégg am ñu xal dañ wax lo xal sa waxuma lako waaw walu bayre ay walu fajj ci yaram ñaan ci yaram pour ñu wër ak lu yaram yu metti suma la xolé suma la insha allah da nga wër rek sun la na def lool barke dem rek ci mujjé xamna duma tuddu turam waye mu may dégg fu nek dam na fa waye bi mu dikké fi ah wax deug yalla lam jëk wax moy lama ko laaj foko to le sax manam da na wër ndax lama ko laaj dafa tuti ci mom da ndaw ci mom bama ko laajé ba nopi bu wëré dafa tiyal limbu takku ñu ñukkal ma dama amala ko jox ngir yalla waye walu bayra mom amna fi bu baax ba walu ubbe gu amna fi xam nga teju do nit dalay liggey rek tay rabbe tay nit waw ñak sat ci yaram dalay tay nit da na am teju bo xamne nak mom so xasse teju bobe man mënu mara ñaanal waw muy teju bo xamne ci tilim bu ñëk yalla tilim ñu ñëk ya bo waxe melni ni la tan bo xasse gass gëna jamono wala ngay waxe gëna jamono sa ñaar ñala yoron waaw tilim bobe fo nga la jige bobe na mënu ma ci dal mom waye lu rab def wala lu loxo def bo dikke insha allah dina la ci jappale bu baakha baax ba yalla fajal la
1: bokko ne ci lima na rona laaj da danaka andi ngoko ci walu leral muy ñi nga xamne ci dañ leena juggal walu liggey yeug ba seen yaram xawa dis ñu am leneen luñ ci yeg lo xamne ci lu def lay doon suñu dikke fi danañu ci am li nga xamne ci mom moy safara ku bëgg dikke fi ban auto ngay jël wala wan yoon ngay jël pour mëna exi fi ci li nga xamne ci mom moy samuk serigne bara xure jël
2: non bu doye marché o xass ak la ko wërna mom dañu dem bundu kër alaaji baram mbacke mo lañu fallu waaw numéro 9 ba mo fa nek numéro 9 bobu bo ci duguna samu seigne bara la jëm ci kadaga rek insha allah bo auto bi lay touti rek so ne keur baba keur lay daara alcorane di falay wacc rek ci sabar be manam apprenti ñepp xam nañu dañ la daldi wacc fofu insha allah ci tableau bu son bi dene daara ji insha allah
1: muy lu am solo mënu ñu jéxal te waxu ñu ci walu new doole ci walu negu sey lu ñu mel dañ ci yëngu
2: waaw new doole amna yo xane ni dama ci ñaan yalla bu baaxa baax muy bo xane rat mo la ko def ay bo xamé do adam mo ko djéma def ay pexé ba yalla nangul ay pexam ci yow waaw do adam mom lélé muy def ay pexé ba yalla nangul ko waaw lolu mom dañ ko bo ñëw dañ la ci ñaanam ci katul yalla mu dañ walu ñëw sey bo wit day mën lañ ko dindi ci katul yalla buñ ko ñaané yalla dañ ko jox ak na amna benen bo xamé li ñu wax 1147 wala 1180 nangul nga wara am ci mandiw mo nga xawa am problème so ñëw ci kilo gerté la la koy defal man dama lay jox kilo gerté dama la ci sabar ci way jaaw nga diko yey bala kilo gerté ba jeex mandiw mo la ci wara remplacer dal remplacer inshallah ci carte yalla
1: leg ñu gis kër go xamné si day am ay ciow danaka duñ nek ci jamm wala mu am walu rap ak yuni démé di indi galankol ci kër gi lu ni mel ndax dang ci def ay ñaan
2: da ngay toxal rawat wa rawano ci bopam ngay toxal da wa no ko leena mëna ko ray wala ma gënë ko dé dang koy toxal soko toxalé ba pare dem jubalé ci kër ga jubalé bo ñoy may def nak nga jey xamné yalla koy naw nga def ko waaw bo joy bo bo ko ci defé rek yalla nga naw rawal mom dañ koy toxal bu deug mom dañ koy toxal deug deug deug mom mom mom bo yalla may nañ ci won dañ koy toxal kër gu nekk defal na mbaaji mom bo ñëwé mom insha allah su na joxal la ñëw def ko té yow yaay xiyam ñoo ma gisatumako waaw insha allah
1: muy lu am solo yaakaar na ni deg nañu ko fi ci sam samuk serigne bara khouradja bu fekke dang fi ñew bo jëlé numéro 9 bi tata numéro 9 bo ñëwé ba fi nga xamné si mom moy rombu cornice bi rombu hôpital so ne ko serigne babakar lay jangal katu alcorane soko waxe inshallah rabbi dana la wacce fi nga xamne si mom moy buntu keur bi bo jele sarede timit kasalika naka non waye mi ngi fi ci are card gi ku beug joko ak mom man nga def 76 122 52 17 wala 77 649 66 54
2: may siari ñep na mom la waro la ñeke waye teye koy buntu yi day am solo may siari mbolen ko xamne ni yaangi touba dalé ko nak ci sunu khalifa général mouride diko ñaanamu yag fu lol te wër serigne muntaha mbake di ñaanal li serigne abou barak ci wëru tedd wi ak mo wa kër serigne fallu mbake gi yépp sunu borom guddal sen fan te yagal len ci sen taxaway bu leer reuy bi nga xam ñu ko taxaw ci walu magalu kasra yeb gi di ñaanal nak mbolem kilifa yi ci dëkk bi bayyi wuñ kenn waye nak di jël sama sang bu tedd ba serigne bachirou mbake momu alhaji fallu mu yag fi lol té and ak wër ndax wax dëgg yalla moy sama buntu ci kër serigne touba kon ñaanal ko mu yag fi té and ak wër rek lañu def di ziaré khalifa mam cheikh rahima fall ci mam cheikh mom man yalla dafa dogal dama am numa mel ci mom ba kuma gis ñu né bay fall nga rek dafa am ciofé bu re re re re ci yow kon ma ngi ñaan mbolem xalé bay fall yépp ma lay ñaan guddu fan ak wër ak mucc ak muccilé ak liggéey bu yegg ci serigne touba yalla ñu ko yalla defal defal ko julit yépp bu baka alcorane
1: adresse ba nga fi ci touba samuk serigne bara khouradja are card gi ngeen mëna jokko ak mom ci 76 122 52 17 wala 77 649 66 54 so jëlé tata numéro 9 bi foné ko kër serigne babakar lay jangal katu alcorane dinañ la fa wacce jërë ngeen jëf
3: ya

حيث أقضي تدري أن يكره حرمة بالقصير.

هدي الله الحي السميع.

لم يقم لا خير من دعا قريب سمعا عني لكفة مدى كل طلب ونعمك عزيزي

حيث أقلبي. هل يمكن أن

Allah'a emanet olun.

بعضهم بدل ريض الأرض والسماء أبي لتي قوت وغير ماء فقد أنت

Gracias.

بسم الله الرحمن الرحيم.

alquran ci dañ ko tektalo sun borom wax na ci ay yu bare bare yo xal meun na ci degge dundu bar sax gogi xam nga yefeur yi dañ da wax ni julli ji ñom day ñom manam seen xel neexut ndax ni ñi def di ray seen bop ci xare yi buñ waxe ñu nan dañuy de ngir yalla lolou dañ ci da retan julli ñi sun borom wacc aya wax ni wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tashurun man bu len ni fatu nañ mukk bu len japp ne dañu fatu ndax ñi ngi dund ginaaw ñi ngi dund nak fofu te genn nañ adda bi moy dafa am geneen dund gu ñek gu bokku ta dund gi lol ben la ci li ñu tek ta bokku na ci itam sallallahu alaihi wasallam kérok ci badar bi nga xamé ni yéfer yi xara ba jeexna yéfer ya faatu da leena tim di wax ñom sayyidna umar ne ko waaw ñi nga xamné faatu nañ ba ki ndax li ngay wax ndax lañ ko dégg su yonte bi ne ko ñom de ñoo la gëna mëna dégg li may wax yow mi dund wali ñoo la gëna mëna dégg li may wax ñom ñi ngi koy dégg lor yi kon day wone ne kon ki faatu ci ki wul mbirum da jeex da nek ci gënal dund da dugg ci ben aduna fatu du dar lu may nelawé fi yewu fele ci benen aduna man des na ko tekta des na ci tektalo itam ci lu mel ni sun borom wax ne qalu rabbana amatna ithnatayn wa ahyaytana ithnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khuruj min sabil fa xam nga sun borom ay bobu bari na lol ay wax moy sun borom dafa tuddu ñaari fatu ak ñaari dund borom xam xam yi am ci ñu wax ne manam dundu sa bir nday bo nek sa bir nday xam nga fofu ngay dund ak dund ne ñom dañ wax bobu ya nga fay dund bo duggé ci aduna bi geneen dund la moy melane faatu nga dugg ci geneen dund fi itam dang fi faatu wat dem bars dem al-akhir waye nak ku melni imam ar-razi ak yu bare bare ci bëna xom ñu wax ne lo manam ñom dañ ko firé geneen anam go xali dañ wax ne moy dundu aduna gi ndax dundu aduna gi bo faato genn faato ngi non bo demé bar sax de nga geneen dundu ngi non fofit dañ fay dañuy faatuat la tax ñu faatuat moy day am jamono jo xamni de nga sunu borom wax non ci alquran ne wa nufikha fi suri fa sa'iqa man fi samawati wa fil ardi manam bu de bay dem bis penci aduna yepp far bar sax day fay aduna bi day fay fa sa'iqa man fi samawati wa fil ardi summa nufikha fihi ukhra fa idha hum qiyam legi nak buñu walaté buftu bi nak ñepp doga dékki wa amna fenn fo wa nufikha fi suri fa idha hum min al-ajdathi ila rabbihim yansiluna wa nufikha fi suri fa jama'a fa jama'nahum jama'a kon bal saxit amna jamono jo xani mesela lol man ñu ko tuddé ak faatu itam donte wut nak faatu gi man aduna bu ne dafa am ay réalité bop dafa am ay norme yu bopam dafa am ay attay bopam ay luay bopam yo xani wutena ko yeteles fi aduna bi ñu fi dundé wutena lol ak bar sax gog bar sax yi wutena lol ak al-akhirah kon lolit batay ci tektali la batay dess na ci tektalo ci dundu gogi lu melne li sun borom wax ne wa haqa bi ali fir'auna su'ul adhabi an-naru yu'raduna 'alayha ghudwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab moy sun borom wax ne ñi faatu ci wa ka fir'auna manam mugal mu metti mom lañ leen di tek subak ngot nga xane dañ ca sax bu ñe ba bis penc nak yow ma taqumu sa' bu dañ ba bis penc ñew nak de nga ñu doog leen duggal nak sa wa kon lool wone na itam ne amna dundu gu dox digënde aduna bi ak aduna bele de nga fune aghudu wal wa ashiyan jum waxit lori fune tektal la ci moy aljana wala sawara amut ay subaki ngor kon subak ngon bu ko tuddé rek fofu du aljana du manam xam ndax dunduk bar sax bukut ak aduna si way amna lu nuro ak aduna si bukut ak al-akhirah ga moy aljana ak sawara way amna lu nuro ak aljana ak sawara mo amna lu nuro bokk na ci moy hudu won wa asiyan gi mu wax ni lol batay borom xam tan ci tekkal ak lu melni aya bi sun borom wax ne
حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فوفيتم دا لير موم واخ جي دا لير تي نه مانام ني جوغي نه خامن نيو جوغي نان سي ادنا بي دي نيان سون بوروم ديلو سي وات لين في سون بوروم نين لين ومن ورائهم برزخ إلى يوم ومن ورائهم واخنا ليك ني داي امي مانام امامو سي سين كانام برزخ بوبي فوفا لا ني نه إلى يوم يبعثون بكرو بسبنجي kon lolou moy lolou nak buñ ci dolé yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci bopam nak da wax ci isra wal mihraj ba ko sun borom dañane da wax hadith yu bari yo xamni day wax ne dafa gis ay nit ño xam da leena melal ño xam duggaguñ aljana ak sawara te gennu lañ aduna bi am ci ño xam day wax ne dama leena fekk seen biir yi tolne keur gu reere ndax dañ da dinda jëfëniko manam riba ala li jambur moy dañ leen jox biir yo xamni day melni palé manam kër gi yépp xam nga biir bobu su do mëna jox da nga fuñu jogé rek man koku tudd rek lay man xam nga wax fa itam ñi nga xamni dañ leen di xéxal dañ leen duggal ci gëj manam dex ko xonku cëy go xamni ay doj la fessé ñu leen koy xéxal manam dex ko tang jëpp ak doj yo xamni day tang jëpp moy lek kat riba yi wax itam lu bare ñi nga xamni dañuy ñaano de nga am ci ño xamni leen duggal ci ay cin di leen baxal xam nga loolu lepp yoonte bi gis nako liko waral moy dafa am jëf yi nda jëf yi am ñu nek ci ay xéewal nak ño xamni tay dañuy nelaw wala yene demé kon yoy yep tektal la ci wuru dund gogé ak aduna bobé ñuy wax barsax xamné li ci kaw nun ci kaw li ni gis ni moy bammel bé suul gé ak yene demé way kaw gogou bëggu tok biir gi xam nga gattal gi moy borom xam xam yep ak mbolam umma islamiyya bi borom xam xam l'islam yep deppo nañ ci dunduk barsax bogi ne amna man lo ijma la am amul ko weddi ci bir dine ji ne barsax ab aduna la ak dunduk barsax ak dunduk bammel amul ko weddi ñu ñew ci taxaw ci ay mbir yo xamni yu am solo la moy dunduk barsax gogi nan la def ak aduna bi ban alaqa la am ban relation mo am digante dundu gogi ak gi alaqa bu am solo da fay am te moy fimne ki nek barsakh fimne ay jeufam taxaw gudde am barsakh do meuna tambali jeuf waye jeuf yi nga bayyi won fi jeexit je da la fay fek ba taxna barsakh momit xam nga bo dem ba alakhirah mom du gaje na ma sawr fofu jeuf amatu fa amatu len lay fek si barsakh nak fofu lu wuté na fak alakhirah wuté na fek aduna itam aduna da ngay meuna jeuf ay jëf yu baax yo xamne dañ koy bindal fé nak mom do mëna tambli jëf waye nak la nga jëfoon jeexit ja lu ci musé fekk la fa mom dang fay né sa compte mom lé la nga gis ñu duggal na ci dara mëna doon lu baax mëna doon ab safan nak bo fi bayyi jeexit yo xamne day jur ay jëf yu bon man sanna sunnatan sayyi'atan niko su yonté wax sallallahu alayhi wasallam fanahu ajruha wa ajru man 'amila biha falahu ajruha wa fa'alayhi wizruha aw kama qala wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah kon barsakh noni la moy dafa am dunduga ba legi amna lo fa meuna doli ko fi ne tay bu le nit siyarse rek ñu wax na ni bo siyaré sa mbokk lool rek fi ne bammel bi dañ ko koy yaatal xam nga bo ñi boko ñaanale dana ci jot boko saraxale mu jot ci de nga fofu nak amna masala mo xamni xeyna bañ mu gën no yagal lo xamni sunu mbokk yi nga xamne mom yalla defal tawfiq dañ ci ciow lu bare moy wa an laysa lil insani illa ma sa'a lolou sunu borom mako wax xam nga lil insani fofu moy manam
moy nit ki lim am moy lim jëf lool moy lim mom deug deug moy lim mom deug deug sun borom nit mo wax ci alcorane wala taziru waziratu wisra ukhra wala yahiqu almakru sayyi illa bi ahli manam yoy lool makna mom dal moy li nga def bon ci yow sa kaw lekup li nga jëf lu ba ci lu bax it ya ko mom ya ko mom tay ci misal lool mo meun nañ ko misal ci tay bo don ba mar ngir nga dindi mar wi da ngay nan ndox fene tay mëno nanal kërëm xam nga bu nit maré mëno yow nan ba ko manté man nan gi yow ya ko yow ya mëna nanal sa bop moy jëf yi tam ya mëna jëfël sa bop lu baax deng nga way lol tekki wul né tay lo jëfur rek mëno mën la fekk xoba yowul xiyam wala bas dina sun borom wax na né yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax ni man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm alqiyamah wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha wa wizru man amila biha ila yawm alqiyamah dinga lol kon day dange ci degene fune tay sun borom ci alquran wax non ne tay ñi nga xamne dañu reeral ñeneen ñoñu luñ def ci lu bon dañ leen ko seuf ñom xam lol wër na ci alquran ci ayu bare bare li yahmilu awzarahum kamilatan yawm alqiyamah wa min awzari alladhina yudillunahum bighayri ilmin ala sa'a ma yazirun ak li waxne wala yahmiluna athqalahum wa athqala ma'a athqalihim manam yow bo reere le nit koke lum def ci lu bon dañ la koy bindal yow ni ko non itam bo jubante nit te ko ci yoonu jub koko lum def ci lu bax dañ la koy bindal kon bar sax bo fa neen lolou buntu doli ko la xam nga mu am bir mu am solo bu mata baye xel ci xam nga fi ne ci leele nga gis ko xamni juroom fi kat lay dund ñun la bu demé yowul xiyam sawara lay ne ci dafay beul manam ay milliards at do am du jeex mu non dañuy japp ne lol xana kon manam ki def juroom fi kat kesse dañ ko doon mbugal juroom fi kat kesse xana waye ñu nit la manam def juroom fi kat aw ñawte ñu mbugal ay milliards at xam nga lol ci mandu te sun borom waxon na ci alquran ni jazaa'an wifaqa jazaa'an wifaqa moy manam sun borom mom la nga def la nga jëf rek do la def fofu nak ba tayit mu am lu mata baye xel moy yene manam dunduk barzakh da manam sun borom lamuy xol fofu du ci gene jëf yi ngay jëf manam yene ji lay xol fene tay ci dundu juroom fukkat koku fene lolé mu ne buñ ko bayoon jumni at ci lol lay way lol lay yene motax yene jojo li sun borom li fay ni jëf yi ni ci deug deug du man day xurel yene ji xam nga sun borom yene ji lay xol manam xolul sey jëf wala wax jeeg yoy kawge waye bir gi lay xol ak xol beeg yene ji fene lu sey jëf bari bari bu fekke ne yalla taxul ko nangu xam nga fene la ngay def man nga nek ci lo xamni tay day nuru lu bon waye fekke yene ji la ci tabal ak ñaka xam la ak yalla tax ak lu demé non fene yalla mën na defal tiyaba sax nak sen mu ne bu ba lolou kon lu mata baye xal la moy yene fene moy yaatal mbir moy yaatal dund gi moy yaatal jëf yi moy tax fine bar sax ña fa ne fine tay nga xamne tay dañuy nek aljana ay milliards at jeex yene ja tax ndax daanu jëf lo xamni buñ fi nekkon jooni at lo dañuy wéy di jëf te yene nañ ko itam ci lu mbolam yu bax yeb nek non itam waaw ya daana ko misal ci tay fune nit ki man na xuluk nit wax ko genn kaddu benn bab bo xamni ginaaw bu mu ci man na reccu jeggul ko wax sax fepp joy jeggul ko reccu ba ñepp xamni ki mom jinn na ci la waxon waye kaddu ga manam jeex je du fa yam xam la gis na ñaar ñu xulo ci kër yi rek kenn ko nga yow dañ lay toñ manam ñu joge ci mom waxuma la mom ak ay setam ak setam ñepp ñu leen di daw di leen moytu kenn du lek ak ñom kenn du wax ak ñom kenn du jëflante ak ñom fuñ dugg gañu genn ndax meew manam te genn kaddu moko jël te waji bu yottu wéccu ko bu yag yag waye kaddu gañu bare xam nga jeexiti jek kaddu manam jeexiti jeef yi moy lu sun borom tuddé wa naktubu ma qaddamu wa atharahum moy jeexiti jeef yi naktubu ma qaddamu wa atharahum kon lolu mat na ja baye xel moy aduna be yene yi fofu la sun borom da sukkandiku ñu ñëw ci meneen mbirit moo xam nit mat naa bàyyi xel mooy maanaam ma taxaw ci moy
xeyla duñ ci yagal sax moy ndax ñi ne ci aduna bi mën nañu xam la ne ñene manam la gaay nekké bar sax difi ne difi xaw lool gattal bi moy manam ñi ne ci aduna bi amna ci ño xam dañ xam la xaw la nekk bar sax ndax yoonte sallallahu alayhi wasallam leral lu bari ci leral na lu bare bare ci ño xam dañu nekk bar sax seen mbir ginaaw bi tam amna manam waye nak nitu yalla ñu deppu nañ ci ne bar sax be mom li fa jafé moy dugg fa ak sa ruh am nitu yalla leleg leleg seen ruh ñu genn man bëgg ci benn aduna lool man nañ ko ci alamul barsax ba jitu muy malakut moy far wax yene te ñewugul mo tax ñuy mëna xam sax yu bari yo xam day waaj ñew ci aduna bi ak yu xewugul waye nak barsax bi nga xam ne ku faatu fa ngay dem mom benu jëm mom boba mu mënu ñu fa dugg ak seen jëm liñ mëna am kay moy suñu borom xamal leen fay mbir wala mu wunjil leen fa ay jëm yu fa ne yo xam ne dañuy mëna wax ak ñom wala yeen demé lool nak lu am la lu am la lu am la motax ñaar yep amna moy amna ñu net ci barsax bobé di mëna del ci wat fi fofu nak dañuy xam manam xéti ruhi ginaaw bu faato juroom ñaari xéet la juroom ñaari catégorie la catégorie bu ñëk bi moy catégorie bu ci nak ay xajaat la ci biiram waye dama koy wax ci lu gaaw juroom ñaari catégorie lañ ci gattal ci buñu istiqra bo dem di rot ci alquran sunu yonte bi ci waxe dañuy gis ne juróom ñaari xeeti catégorie moo am ci ruux yi catégorie bu nekk mooy ruux ak yéefar yi yéefar yi moom fi ñu wax sijjiin fa lañ leen di tëj kalla inna kitaabal fujjaari dafa sijjiin wa ma adraaka ma sijjiin kitaabu marquum moom du yëg ca kaw asamaan fi ne bërëb la yu suufe yoo xam ne maanaam kenn xamul maanaam fu doy waar dafa wax ne fa lañ leen di tëj ci waxit am na beneen xeetu yeneen ruux mooy ruux yi jullit ñi nga xam ne tey mooy sunu masgé jullit de sempal yi nga xam ne ñoom jullit lañ dal dañ jullit dañ woor waaye jéemuñu góorgóorlu dox comme ni murdi yi def di dox jëm ci yàlla wala ci yoonu yàlla wala yooyu bu julli jotee ñu julli bu woor jotee ñu woor duñ ca noppee noppi nañ ci nekk ci seen aduna li gën seen aduna maanaam jullit sempal loolu ñoo jullit sempal jullit sempal yooyu nag ñoom ku ci defut ay jëf yu bon yu bari boo àggee fa ngay ne da ngay mel ne ku nekk ci nelaw kan naa imit yonente bi sallallahu alayhi wax na ne bi mu rañaanee dañ ko won ay nit ñoo xam ne ñu ngi ci ron ay keri garab di nelaw nelaw yu xóot xaram rek mu laaj gaa yi ñum doon ñu ne ko mawtal muslimina mooy jullu sempal yi ñoom mun ñu dil ci wat ci aduna bi xam nga amuñu itam doole seen ruux amut doole yow foofee bay jëflante suñu borom wala muy jaam yan wala yi demel loolu lépp dañ ci ñëw loolu lépp nag luy am la moo tax nag ñu nelaw rek la ñu mën foofu mu am beneen xeetu yeneen xeetu catégorie ruux mooy ruux yi doomi jullit yi doom yi xale yu ndaw yi nga xam dañoo faatu te mësoonu ko yaana yàlla toggu leen jëf ñooñu nag ñoom moom yàlla leen di may ñu mën a boy ci biir àjjana àjjana lañ ne di boy fu leen neex dugg bu leen neexee ñu doon picc di naaw bu leen neexee ñu saqi naaf nga xam ne xam gore day bari lu muy day bëgg a découvrir bu ne da koy bëgg a def daanaka ñoom duñ taxaw moo tax dañu li wax saarixatun fi dunia arwaax yooyu fil janna loolu it ba tey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax nee na awlaadul mu'minina fi jabali fil janna yakfuluhum ibrahim wa saara maanaam dañ leen di boole sayidina ibrahim ak soxna saara mu leen ñu leen di lijjanti ndax gone fu ne la ñu dugg xam nga ci dunne la ñu dugg itam duñ mën a ñëw ci aduna bi nag moom duñ mën a jëflanteeg aduna bi loolu xadis yu bari rot na ci ñu koy fëndel léegi nag ruux yi nag ñi nga xam ne mooy mu'minoon yi xam nga waxoon naa muslimoon yi xam nga xaalat al arab amanna qul lan tuminu walakin qulu aslamna nit ki mën a nekk muslim te du nekkagul mu'min waxna ki nga xam ne xolam dëgg ngëm tàbbi na ci mu am tawxid bu leer bu dara raxut ci déggin wa gën a wér nag te muy déggin yi gaañu baax ñii ak sëriñ bi tawxid ñaari xeet tawxid moo am wa baadu fa tawxidu lil qismayni munqasimun fasaara tawxidayn fa awalun takallumun wa saani taarufa dana ko wax daa am cër ci ñaari tawxid yooyu cër bu wér kooku lañu tuddee mu'min kooku nag tey bu nekkee foofee fa mu ne bu nekk koo xam day nelaw
day yow waye nak du meuna jëflante ak aduna bi day day day day

bokk itam buñ la taxawoo ba nga faatu ñu sàng la ba jébb la sa borom ñu ne ñett nga say bokk sa alal la fas alal ji itam buñ ko miraasee ba kenn ku ne la ko ci suñu borom jox ñu jox ko ko séddaleku ba mu jeex yow ñett nga sa alal sa jëfa fa des fasas jëf jooju nag nee na moo lay gunge ba ci këruk aljana nga wala këruk safaar nga yan ceelu musal moo tax kon jëf ji sëñ tubaab raax ne moo am solo jëf ji nag la ci jiitu mooy jihaad ak sa bakkan adim jihaada nafsi kulla dahri tukfal jawaa inda nuzuli alqabri loolu sëñ boo bëggee mucc ëllëg bar sax da ngay jihaad ak sa bakkan di xeex ak sa bopp bànneex yii yu ci bari nga mun ko ngir yàlla adduna itam lu ci bari nga mun ko ngir yàlla loolu mooy tax nga mën a mucc ëllëg bari jul ci yonte bi itam sëñ bi wax na ci ca maj ma onoore lu bare bari yoo xam ni day tax a maanaam day tax a mucc foofee ca bar sax mooy jul ci yonte bi indi na ca misaal yu bare bari ak ay nett yu bare bari ñaan itam itam dana sabab mucc foofee

0: لطيف باللطف وبمن تعلقا بي وفي الأمة ذلي انتقا
1: المزي مكنت لي أمينا نجان talqin itam señ bi wax na ne bokku na ci li ci musari Allah manam talqin moy ñaar xet la señ bi ne moy bala nga faatu nit ki bala mo faatu nga tok fi watam di wax la ilaha illa du ko wax waxal waye dañ wax la ilaha illa Allah la ilaha illa xena bu ko degge manam da na ko fatlikou mu roy la ci war na kent la du ko xam nga kent la du ko jam na ci kent la du ko te lolu fi ne bokku na ci li gëna mëna mucc ndax ndax yoonte bi da wax ne ko xamni la ilaha illa Allah mu mujj saw lam faaw la mucc fawu mucc te do am ben jafé jafé waye tam amna yenen xet talqin talqin sun wax na ci bare bare ci sun ko joye bok na ci moy nit ki buñ ko soulé ba nopi fa xam nga bu duggé ci aduna ngay nam ko waxé day jaxlé gis ay malaika yu kenn xamul day tit ba lam xamul lepp da koy faté motax da ngay ñew fuu tam ne ko diw sangam señ bi da wax ne ko fofu abu umamah al bahili moma sa denkané lolu wax ne wax manam ne buma faato ni ngeen ñu ba ci bammel bi ne ma diw sangam neena boko waxe dina la wuyu waye dooma deg nga fat li ma baati xere yi ne ma waxal ne mu xamal ni kat li nga dund won li nga don dund da nga gëmon lepp moy la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam radiyatu billahi rabban wa bil islam diinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa bil qur'ani imaman dinga ñaan lolu mom ci yoonte ba la ko degg mu wax ne lolu boko waxe malaika dañu wax ne ki jeer ci laaj ndax lañ ko noral laaj waji tortu nako motax taxkin bobu la am solo moy bu gaay soule ba lañu dem fofu nga koy rewe ak lu melni sarax saraxé manam day wañi tangoru ëllë bobu bar sax bokk na ci itam manam julli ci yonte bi waaw wax na ko ak yeneen ak yeneen bokk na ci nag loo xam ne moom xawma ñëpp mën nañ ko diggante mooy aju ci Seyd Touba ku ko def maanaam Seyd Touba daana wax ne bis boo demee foofee maanaam ña fay laaj da nga xam ne ci man nga bokk te bu nga xam ne ci man nga bokk rek maanaam duñ la laaj dara moo tax da ngay fexe ba sag aju wër ci sëriñ bi kon ndax man nga nek ci mbir mi tam ta fekk sak aju nek te wëru ñoy yépp nak liko doon gattal xamna du mom du ko ki moy amna lo xamni moton na taxaw moy jëmmi jëfi man li ngay jëf ni faw mom ngay gis man li ngay jëf lu mat bayyi xel la ndax li ngay jëf mom li lay fay te itam jëfi tay dafa am ak pay gi nga xamne manam mom ak jeexit ji mu jur mom jëf ji dañu lekkno dina koy misal ci ñett xéeti jëf manam jëw aduna ci ñu fi jëfé fi ne ak jeexit ci top wuté nak mburum alakhirah fi ne

بالسر والخلق من يوم البعث

0: Ben no FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñep jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamene ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamé ni mom la doon woté ca touba gédé and ko ak mbolém njabotou serigne mbake bousse gep tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa général kul mourid mi nga xamé ni ci sindial bien gi basi ni mu jéxé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom mang koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fan guddul lool lu hand ak wirgeeram ba lepp lu mbeug liggéey serigne touba mu liggéey ko di sante nak mbollem buntu keur njabotok serigne mbake bousse nga xamé ni ñom ñep and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamé ci serigne mbake bousse nonu lako bëggé ñom ñep serigne omar bousse ma ngi leen di sante di leen geureum di xamle ni lepp lu musa dug rek wala mu nek ci ñom ñepp di njabotok serigne mbake bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñepp ma ngi leen di sante di leen gërem di leen ñaanal ci barke serigne mbake bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yal nañ ci jot di sante nak mbolem buntu keur njabotu serigne touba yi ndax ñom itam kenn ku nek ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbolem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbolem daire yi nga xamni ci ñoo aju ci gëné ak mbolem talibé yi nga xamni ñoo aju ci gëné ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñepp japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gëré ndax ñom ñepp genn nañu seeni kër genn seeni nek téru gan ñi téral leen ba bis bi mat yalla mi am seenu pay yalla leen yalla pay di sante tam mbolem daré kamili ak jankati alquran yi ndax bisub serigne mbake bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñoom ñep ma ngi leen di sante ak jankati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamé ni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundul ko ci walu xam xam muy mbolem seti serigne mbake bousse yi seen taxaway rafet na lool ma ngi leen di sante di leen gërem ndax ku wax bisub serigne mbake bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba tax na ma ngi leen di sante bu baax di leen gërem di sante tam mbolem autorité yépp seen taxaway rafet na ca waccay bis bi ba ni mu jexé waye di sante mairie bu Touba ak mbolem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbolem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñepp di gërem ñepp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse ñom ñepp ma ngi leen di sante di leen gërem serigne obor bu sa dal néna ma ngi sante ñepp di gërem ñepp di ndokel ñepp té balu art ñepp seen taxaway rafet na lool té mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbake bousse yalla na leen serigne mbake bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen andé ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw lolu nak ma ngi and ak mbollem njabotou serigne mbake bousse gep di yok ko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wirgeeram ba mu yagal liggeel serigne touba waye di yok ko ñaanal nak serigne alhaji mbake bousse yalla yok ko ay leelam sa bar saxal muhammadiya mo mbollem njabot dam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tan bis bi niñ ko massé and ko ren ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeureumul serigne mbake bousse ma ngi sante ñepp di gëreum ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: amone ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa ndig rax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabu sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamne dalay dampu nodontil la sa yaram wi metti ceri don bagn dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yenni am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamne docteur ahmadou sambu indi nako ci cabinet bi di madlabu sifay santé bu la ci mafé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam def du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur ahmadou sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci centre du 730 45 73 lekkelo cabinet madla bou sifay santé bu docteur ahmadou sambu ak yesden 5 ci ulfa casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur ahmadou sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

sunu borom moko wax ci lay juroom ñaar te sourate yunus na innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya wa tuma'annu biha wal ladina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an nar bima kanu yaksibun neena ñanga xamanteni dañu yaakaane bis penc du taxaw yaakaane duñ tasek man yalla fop seen lepp ñeemalako ci aduna gemuñu alakhirah ak ñanga xamanteni kiim tan yiñ wacc ci aduna dañ ca saggan seddu wuñ ko ñoo ñepp neena seen dekk way ëlëk moy sawara wal yas billah kon bëgg aduna ak fatte alakhirah dana waral sawara tabbi sawara ta nak nit ki su xasse bëgg aduna day jital ay banex dootul bayete xel liko sariya ay digël ak lam koy téré foko fekk ma ngay daw ci luy gëna dëgeural ay banexam ci ginnaw lepp lu yalla aramal mu koy jema def ngir top ba kanam tabwa aduna jep itam andando won di def nonu dara du jot bu ñepp andando won deggmal aduna kesse fatta alakhirah dara du jot motax sunu borom yag ñu ceyé nak ca suratul hadid laye ñaar fukku ne ya'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takathurun fil amwali wal awlad neena dund ak aduna gi wessuut ñaari fo yi fowa mak ak fowam gone laibun balahun fowa mak ak fowam gone ak optar ak poukorante ak ku nek nan samorom mala appelé alal mala appelé ak njabot gën la ko barkel neena yoy rek la mu fetti wat ko ci ali imran laye fuk ak ñent ci zuyina lin nasi hubbus sahawati balay ja jeex waye buñ de xol nak doomu adama niko yalla bindé day bëgg aduna ak pogn pogn itam aduna waye ñu bëgg alakhirah deggmal ko nak dañuy jeng seen banex yoyu waye ala kulli halin bakkan mom bis ko tagatut rek aduna daf koy ñor sunu borom mom la junj ci laye fukk ak juroom ben jëm fukk ak juroom ñaar ci suratul ala bal tukthiruna alhayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa neena gañaagi ni fop aduna rek tek ko ci sen kanam gënal ko ci alakhirah ta mo ne xamuñ nak ne alakhirah mo gën aduna ta mo gëna yag gëna dess motax yonnati bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne xamone na aduna nak ta tek ko ci kaw loxom moy fonku ko won daf ko don misale ni bis dafa and ak sahaba yi di dox mom yonent bi bayam ci ab gatt bo xamanteni dafa med de muna secc taxaw dal na ñim andalon gatt bi ngeen gis de xana ñako momon baye tuñ ko xel fonka tuñ ko gañe nako ah ñak ko baye xel de motax ñu sanni ko fi mu ngiñ mom yonent bi ali sallatu wasallam ne aduna day mo gëna doyo di fa yalla ci ni ñi nit ñi niñ doyo dalé sen gatt bi ba sanni ko fi tek ca ne aduna bu doon pesse fa yalla lu toll ne di sayab la fu yo du ca sedd yefar dara donte ne bu xam dox sax du ko ca sedd ab yefar waye nak aduna da amul solo fa yalla ba tax muy xewalal yefar yi ci aduna ta bo doy gis nak ñi deggmal aduna top banex yi waxtu nek seen xel ci lek ak naan la jëm ak yeneen yi nga xamne dundal banex ta mo ne day lolu xewit da ci l'islam yonent bi ali sato sam dafa waxon ne ci melne kuy tag aw xetam na ñun aw nit lañ wo xamanteni duñ lek te xifuñ ta suñ deme ba xif bay lek itam duñ regg nahnu qawmun la na'kulu hatta naju'a wa idha akalna la nasma' ta reg nak serigne touba neena reg lek ba sour ci lula lew serigne touba mom dafa jellale lek ba sour ci lu lew

0: waye lek ba sour ci lu lew serigne touba neena ay wo gis fofu la tambale lek ba sour ci lu lew serigne touba neena ay wo gis ci lolou la tambale iz sibu shakhs min al halal mabda kulli sirr fi al ahwal ngana kon ñi def nak mune bu len di xababal ci lek lu lew de len ci jël touti ba mëna teye sen yaxam digg ngir mëna jaam yalla wal taktafu bima yuqimu sulba min at taami li tuti'u rabba ndax mu tek tane sohna aisha radiyallahu anha waxo na ne yonent bi ali sattu sam ak ak njabotam ma suñu reg ñaari fan yu sasalo ñaari fan yu sasalo banim fi joge wuy ji boromam neena setlu ñaari fan yo xamne añ nañ ba sour rer ba sour mom njabot ak yonent bi ak yonent mune itam bi fi yonent bi joge di faatu bayyi fi dara xana fan wéri andari dugub fan wéri andari dugub mom la yonent bi alayhi salatu wassalam bayyi ci aduna kon ko don don ci lolou ngoy don mu tek ci mom soxna aisha ne yonent bi dana fanan ay guddi yu tegalo moko ak njabotam duñu rer duñ añ tamone moy yonent bi alayhi salatu wassalam tamone suko beggoni tam man ko am waye dafa gannaawal aduna motax nak ñi nga xamanteni ñoy ahlu sunna wal jamaa dañ da jël ci aduna doyon na len rek ñu jël ci aduna luy defar seen diine bayyi wuñ won aduna bam jeex tak de waye da nañ jariño aduna lo xamne day defar seen diine motax da wuñ eppal da wuñ yeesal ci digg bi rek lañ doon def fala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa aqsita kon lol moy lay tay deug aduna moy lan wax nañ ne moy tarku rahati dunya talaban li rahati al akhirah moy noflay bi nek ci aduna nga gedd ko bako ngir sakku noflay bu ko gëna yag te moy noflay ba nek al akhirah nit ki nak nan lay fatte nan lay mëna fatte noflay yu aduna moy bu nekké aduna day sét le gëna dis ci ak jaamu yalla mu gallo ko kuko def nak da nga son bo sété le gëna dis ci ak jaamu yalla nga gallo ko da nga son moy do noppul ci aduna waye dang koy jëndé noppul ga yoy noppul ci al-akhirah am lañu né lolu moy dëddu am ñu wax né huwa sirafu ar-raghbati 'ani as-sayyi ila ma huwa khayrun minhu moy sa bëgg bëgg bi nga jëmele ko ci lo xamanteni mo gën li nga nekkon mo gën li nga nekkon bayyi dara lu baax jëm japp ci lu ko gëna baax motax nak lu bare bare buñ dé wax ku dëdd aduna moy ko xamné bayyi na al aduna ak pañ pañ itam manam alali aduna jitalu ko motax sëriñ bi nak mom bimu koy xam la né حقيقة الزهد بقول من نقد تركك قصدها بقلب للصمد موي nga baye aduna bagn ko djublu ci sa xol moy aduna bagn la jital ñu ne ko gën ñu ko leral mu ne la tafrahan bi sababil mawjudi minha wala tahzan ala al mafqudi mu ne li ngay am ci aduna ci alal du la jital ba nga bew waye li ngay ñak ci aduna itam ci alal do ko ñak ba tax nga salit ndax ñaar yoy benn baxu ci am alal ba bew baxut waye ñak alal tam ba salit tam baxut ndax bokku na ci melokan ya nga xamanteni suñu borom ngañoon na ca doomu adama innal insana khuliqa halwa idha massahu as-sarru jazwa wa idha massahu al-khayru manwa neena doomu adama dafa melne ko goredi la ndax suko yalla joxe alal ju bari di sent ci mom mu sant yalla ci alalam jojé mu banku du ko nango joxe ngir jëm yalla te suko yalla natto itam ba ñakkal ko day jambat ba salit te lolou itam amul solo kon nak ñu xamne buñ dé wax aduna waxuñ nak nga baña yitté wo alal aha kay man nga yitté wo alal waye buum la jital nak lañ ci djublu da ngay bayyi aduna itam ngir xam go xamne aduna amul solo ak lañ koy wéccol muy alakhirah xam ser gam ser lolo tax nak suñu borom daan wax ci suratul nisa ayay juroom ñaar ak juroom ñaar neena banex bi nek ci aduna lu neew la ndax boko natale ci banex ba nek ci alakhirah da nga xamne banex bobé mo upp solo ndax mo gën te mo fay dess qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa mu waxat feneen itam ci suratul nahl la ye juroom ben fuk ak juroom ñent ma indakum yanfadu wama indallahi baq li ngeen am lum bari bari day jeex waye la yalla yor mum du jeex kon ñu xamne deddu aduna kon moy lolu mu am ay mandar gan ak yo xamanteni kuñ ko gis ci yow mana yaakar ne deddu nga aduna ay mandar ga yo xamanteni dañ ci rañet le ko xamanteni nek na ci mom ñu yaakar ne deddu na aduna ba ci ñeek moy kañuy tuddé ku deddu aduna moy ko xamanteni man na am alal waye du bew man na ñak itam waye du salif lola suñu borom juñju ci suratul hadid laye ñaar fuk ak ñatt likay la ta'saw ala ma fatakum wala tafrahu bima ataakum moy lula raw ci aduna ci alal bul ko nakarlo ndax alal ju boko nakarlo daf la jital waye lo fi am itam ci alali aduna itam bu mu tax nga bew bay def naka sa ndul nonu fofé la nit ñu bax ñi yeggon ba xaméñu ñu da wax nan diw sangam xamé wu dinar ak xander dinar ak xander moy ad alali aduna daf la jitt daf ko jittal motax nak buñ ci bëggé andi ay séré ci ni Serigne Touba deggo won aduna dañ ci dégglu param xam xam bu mag bokku ci kilifa yi naali gannaar yi ñukoy wax Cheikh Sidiya Baba Cheikh Sidiya Baba day mbokk yi dafa waxon ne neena Serigne Touba yemuta gañi ndax ko xamne yittem jepp moy alal jum am joxe ko neena ndax koku dana yem ak ko xamne yittem jepp moy alal jum am dajale ko ba nopi denc ko neena duñ yem lolu Cheikh Sidiya sedd lu ci Serigne Touba moy lolu kon alali aduna jitalu ko ndax neena Serigne Touba alal jum am joxe ko neena koku mun tayem ak ko xamne alal jum am dajale ko ba nopi denc ko wa hal yastawi man hammuhu badlu malihi wa man hammuhu fi jam'ihi waqtinaihi mun ñoyam Cheikh Sidiya Baba itam ne Serigne Touba batay yemuta gaay ndax ko xamne alal jum am joxe ko ngir sakku tuyaba ak luy yok ndamal l'islam ak julit yi ndax koku dana yem ak ko xamne da koy sank ci jaay ak jënd luy defal adunaam rek neena koku itam ñaar ñooñu mul ñoo yam ndax neena Serigne Touba moy ki nga xamanteni alal jum am joxe ko ngir sakku tuyaba ak sakul julit yi sen ndam waye koku mën ta yema ka xamanteni alal jum am da koy sank ak diko jaay ak jënd ngir defar adunaam rek amay yastari bil mali ajran wa mafkharan kamun ghamisin fi bay'ihi wa sirahi batay cheikh sidia waxne serigne touba moy ko xamne fumu feñ lu bax feñ fa waye fumu laqto lu bax and ak mom laqtu nebu fatan yazharul ma'ruf 'inda tuhurihi wa yakhfa manarul 'urf 'inda khafa'ihi batay tam cheikh sidia baba ne wax ci serigne bi ne serigne touba moy ko xamne lum yor ci alal laaj kat ye dik fa sa sa jël ko seddo ko neena serigne touba moy ko xamne lum yor ci alal laaj kat ye dik fa sa sa jël alal je seddo ko idha mahtawat yawman qanatir kaffihi taqassamaha al'afuna waqta ihtiwaihi batay cheikh sidia baba bo gisee ñu taxaw fi ngir woné mandarga mu jëk momu ci né Serigne Touba alal jitalu ko won CRS kilifa naru gannar gi motax ñukoy andi mu ne serigne touba mu itam sa so alalam gëné yok la ko fay jëlé diko laaj ci gëna yok talam japp ne moy yok alalam moy mu joxé ko ak dépenser ko ci lu neex yalla xam nga baye di mom man non la ko dégg rek ya'udunama almali ayna fana'ihi wa infaqahu lillahi ayna namaihi sa so alalam gëné yok la ko fay jëlé diko laaj ci gëna yok talam japp ne moy yok alalam mom serigne touba moy mu joxé ko ak dépenser ko ci lu neex yalla kon lool moy mandarga bu ñëpp moy ku dëdd aduna alal du ko jital mandaragam ñaaral ba ku dëdd aduna day yemalé ku ko xass ak ku ko tagg day yemalé ku ko xass ak ku ko tagg ko xamanteni nak faalé wut ku ko xass lolou man ragale ne dedduna yalla ci alalam ja ko xamni itam regal wala beugut ku ko tagg koka moy mandraga buy wonane dara ja jitaluko ku melni serigne touba kana la yakhafu fillahi lawmata la'im bu ndigal yalla wacce do ragal ko ca yedd waye itam tere yalla fum ko gis du bañ ko yedd tax mu def ko la yakhafu fillahi lawmata la'im ku mel nonu nga xamanteni regal ko ko ngagni regal beugul ko ko teug day melne xala bu toll ci walon jamono namp ku nek xamna ne tag ko ak ngagni ko la yamale ku yegg fofu nak am na ñaane ñaarelu mandarga yi woné deddu nga aduna ñettel ba ci mandarga yi woné nit ki deddu na aduna ku deddu aduna day wetliko yalla waye du wetliko mbinde fi ndax xol kat ñaari mbeugé la fa nek benn mu bëgg aduna wala mu bëgg yalla ta ñaar yoyu duñ tassé ci ab xol bëgg aduna ak bëgg yalla mën ta dajé ci ab xol imamul khasari da koy misal ne mi ngi melne ab kaas ndox ab kaas rek so ci sotté am ndox ngelaw lu mu fa fekk day genn waye kaas tam boko afone bam fessa comme ngelaw so fa sotté am ndox ngelaw la day genn neena bëgg yalla ak bëgg aduna noonu lañ mel duñ bokku di dajalo ci xolu doomu adama kon nak na nga fexé ba bëgg yalla bu ko défé bëgg aduna mëna rondu wétlu gogou nga xamanteni nak mandraga yalla ci dëdd aduna serigne touba yag nañ ci sonni bané won ko xamanteni dafa fab ni wétalam sunu borom day fab nit ñi ñu nekk ki ray dox digënté mak boromam waye ko xamanteni fop na boromam nak def ko muy wétalam njariñ lu nekk ci loxoy nit ña sunu borom daf koy wam mat tek ko ci loxom man ta annasa bin nasi hajabahu an-nasu an rabbin nasi wa man ta annasa bi rabbin nasi nafa'ahu rabbun nasi bin nas kon buñ dé teunk ñetti mandrago yoyu moy ku dëdd aduna day yemalé ñak ak am yemale tedd nga ak troxtange yemale ku ko tagg ak ku ko ngagni ta la ko waral lepp moy da fay wetliko yalla tabaarak wa ta'ala kon mbokk yi wax nañ lan moy deud wax nañ lan moy ay mandargam yo xamne buñ ko gisee ci nit ki mana yaakaar ne deud na aduna kon lan moy mbir yi nga xamanteni mo meuna pousse nit ki bam deud aduna serigne touba leral nañ ko mu ne sumal bawaisu ala zuhd tu'ad khamsata asya'a lada man qad naqad neena mbir yi nga xamanteni man na jagn nit ki bam deud aduna juroomi mbir la ba ca ñeek moy xamne aduna day jeex dana waral nit ki deud aduna nit ki su xamé ne aduna day jeex te gëm ko man na tax mu deud aduna lool lay wax naan fana'uha wasukhlu lil qulubi an at-tafakkuri ma'al uyubi naka non itam xamne bëgg aduna day fekk xolop kako bëgg ba du mëna xalaat ci kimtani sunu borom yi dana waral nit ki dëdd ko mom la sëriñ bi di wax naan ba tay fana'uha wasukhlu lil qulubi an at-tafakkuri ma'al uyubi bayit wowo ñaar yoyu li ci boole ñettel ba ci mana pous nit ki mu deud aduna moy nga xamne beug aduna day wañi daraje nit ki fa yalla dana waral nit ki tam deud aduna su xame lolou xamne beug aduna day wañi daraje nit ki fa yalla su ko nit ki xame te gem ko dana tax mu deud aduna mom la serigne bi di wax nan wa annaha tanqusu inda rabbina darajatan liman ilayha rakina ñentel ba xamne bayyi aduna ak deud ko dana waral nit ki gëna jégué yalla ku bayyi aduna deud ko dana tax nga gëna jégué yalla mom la serigne bi di wax nan wa anna tarkaha yakunu qurba min al ilahi la takun darahba juromel ba xamne bayyi aduna ak deud ko dana waral kawé martaba ak daraja fa yalla rawat na bis penc ci taxaway bu yag ba ak njaqara ya ak hisab ya ak lajja mom la serigne bi di wax nan wa mujibun aidan ulum wal martaba ghadan ladal ilahi ni'ma matlaba fi darajati wal wuquf fi al umum wal habs wasuali an sukri na'im ba ca muju moy xamne bayyi aduna ak deud ko dana waral ngeureumal yalla ak muccu ci meram yalla lolou la serigne bi di wax nan wayujibur ridwana wal amana min suhtihi fi kulli hawlin hana ta su fekkone deud aduna ngeureumal yalla rek lay waral lolou rek doyon na seuk bu fekkone tane deug aduna kuko def yalla geureum la neena lolou rek doyon na nit ki mu deud aduna mom la serigne bi di wax nan law lam yakun fihi siwa ridwani lahu lakana kafiya al-insan kon lolou moy juroom bir yi nga xamanteni man na pous nit ki bam deud aduna lañ cey tegat moy ana yan ngeenel nak ak yan jeexit mom la deud aduna def ci ka deud aduna ba ca ñeek moy ku deud aduna day waral yalla bëgg la day waral tam nit ñi sopp la lool la yonent bi ali satou sam doon wax daan izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad fi ma fi aydin nas yuhibbuka an-nas so deddo aduna yalla bëgg la waye so deddo yalla itam so deddo li nit ñi yor itam nit ñi bëgg la bokku na ca jeexit ya deddo aduna mëna andi itam moy bëgg aduna mbolem ñaawte ko gis ci aduna bop bo moy bëgg aduna waye mbolem lu bax lo gis ci aduna itam deud aduna moy bobba hubbud dunya ra's kulli khati'atin wa zuhd fiha ra's kulli maziyatin motax borom xam xam buñ wax fudayl waxon ne ay wepp dañ ko fa boole duggal ko ci benam neek neek bobé ñu boole ay yepp tejj ko fa dañ ko wutal ciabi ta ciabi je moy bëgg aduna ju'ila sarru kulluhu fi baytin wa ju'ila miftahu hubbud dunya wa ju'ila alkhayru kulluhu fi baytin wa ju'ila miftahu az-zuhd fi dunya itam neena yi wepp itam dañ ko boole tejj ko ci benam neek neek bobé ñu wutal ko ciabi ta ciabi jojé koy ubbi nak moy deud aduna kon nak deud aduna mo gën ci lepp lu nit ki denc ngir mu jariñ ko ëlëk lepp lo xamne nit dana ko denc ngir mu jariñ ko ëlëk deud aduna mo ci gën mom la serigne bi di wax naan suma'lamanna anna zuhdan fiha khayru daqiratin fatan yufiha mu tek ci ne kep kuñ tudde ku deud aduna tamuy deug xamal ne bepp tedd nga maga ca mom kep ko xamne dañ ne ko da nga deud aduna tam deug neena bepp tedd nga maga ca wajoje lolou serigne bi di wax naan fa kullu man summiya bismi zuhdi fa huwa mamduhun bi kulli majdi tayitam ku deud aduna noppal na xolam ak yaramam ci adnam ak alakhiram ku deud aduna noppal na xolam ba du xalat yu bari waye noppal na aw yaram itam ba du keur mom la serigne bi di wax nan wa fihi rahatul fatad dalain bil qalbi wal badani duna mayn serigne bi neena suñuy wax bur deug deug suñu wax bur deug mo neena moy ka deud aduna moy ka nga xamanteni aduna jitaluko nga xamne kenn yilif ko kudul yalla ñoña ñoña am xel neena moy ña septantal aduna ba xam ak ñak solom ñu bayiko innal lasina zahidu fiha abad humu haqiqatul muluk la fanat humul ladina nadaru wa aqalu humul ladina atabaru wa fudilu kon lolu moy jeexitali beug aduna wala deddu aduna beug aduna am ay ñaawteef yu muy joral kako jural kako beug ba ca ñeek moy li serigne bi wax ne so sété sa bop ba gis ne da nga beug aduna na nga ko jéema dindi ci sa bop ta neena nang koy dindé ci sa bop nak moy ngay faral di xalaat ñak solo gi aduna am ñak solo aduna ak dara ji ju soufey ji nga xamne mom la aduna am neena na ngay faral di xalaat ci lolu dana tax nga meuna dindi sa bop beug aduna neena itam bo beugé dindi sa bop beug aduna del xalaat waxtu nek gaay yi fi jitu won ana fuñ nek ana alal yañ dajale won ana kër yañ tabaxon ana lañ amon ana neena façon laaj yoyu soko de laaj sa bop ta xamne gisato len gisato sen alal ya lu mel nonu dana meuna dindi ci yow beug aduna lolou la don waxana amma dawa'u hubbi zid dunyal lati haqiratun jiddan la dhil millati fa fikratun fi khissati alqadri wa fi fana'iha ayna jami'u salafi wa ayna min ayna ma min al'urudi jama'u wal 'ayni wan na'ami badu jama'u lolou serigne bay jaxate teunk ne nya bolé won peng ko sawu bok yilif tay ko ci gis mi ngi ci faxam ne selaw lu mel nonu mu wax ne nya bolé won penku ak sawu lepp yirif tay ko ci gis mi ci faxam ne selaw moy fatu nañ bañ denc len bu yag neena lu mel nonu nak soko de xalat dana dindi ci yow beug aduna naka non tam bo de xalat ba xamne aduna du keur ak sax way waye keur ak njaqare la ak keur ak ñak pexé dana tax nga mëna dindi ci yow sa bop beug aduna ndax neena ki am xel deug deug moy kay liggeyel keur gay dess ta moy al-akhirah moy kay farlu ci guddem ak beccagam di jaamu yalla wa annaha laysat lana daru qarar bal innaha daru humum wa ittirar fal-aqilu allazi naha daru al-qarar mujtahidan fi kulli laylin wa nahar mom la seigne bay jaxata don wax nan aduna keur la gudu jak masla jak tayit du jak ku aajo ak jagam say aajo kan duko fajj lu jot nga jot ca takat lo xamne jot ca jotul do daw ba jot ca bayil keur keur gi mo la jot kon lu mel nonu itam ku cey xalat xamne aduna ay cionay kessela dana tax aduna dula jital ta dang ko bayyi ndax neena serigne touba neena ay wo gis ma nga banqaso ci beug aduna neena lolo tax ñi ragal yalla bayyi aduna wa kullu sarrin min huduf tafarru'in min ajda yatrukuha dhul wara'i kon ñu teunk li ci dess rek ci gattal moy aduna bo gisee nit ñu bax ñepp won ko ginaaw deud ko moy yi mo ci nek ben aduna nga fekk fi lu aram wala lu leunte wala lu dagan serigne touba neena lu aram di nek ci aduna amul solo ndax soko jefandiko lam lay jural moy ñu dakk la ci yermande yalla ak mbugal ak xagn la ak sa dox sa digeunte ak sa borom amma haramuha qatardun wa adab wa siddatul hirman aidan wa hijab kon neena kon li aram ci aduna mom tirta jage ndax li rek la lay jural ngana ko li fi leunte nak mune li fi leunte itam jeurut di wax jeurut di jef ndax la koko jefaliko lam lay andil ëlëk moy yedange ak leundam ak qulubul jeex ak yedange wa subhatu wa itabun fil qiyam wa dhulumatun wa khisamun wa malam kon bu lu aram li jalle lu leunte li jall lu dagan mo fi dess ta lu dagan lolou nak limi am solo deglu li la ci serigne bi wax li dagan ci aduna mu ne li fi dagan soko jele ngir poukerew mu jorala jural la ëlëk bis penci am hisab li dagan ci aduna la wax ne soko jele jëfëndiko ko mu jural la ëlëk am hisab waye soko jele mom lu dagan lolu ci aduna itam ëlëk boko jele ngir poukerew ak ëppalante mu jural la mbugal akhsu halaliha tafaquran hisab wa akhzuhu takasuran ghadan aqab mune soko jele itam li dagan soko jele ngir banex rek dana la andi ëlëk hisab ak taxaw lola dila laaj li foko jele wa akhzuhu li sahwatin hisab ghadan wa habsun fihi la tartabu mune soko jele na ngir fagandiko ngir bayyi xel ëlëk wala nga jël li lew ngir bëgg ne man duma laaj kenn wala li nit ñi yor itam dana len ko bayyi dama baña laaj te la nit ñi yor dana len ko bayyi ngir bëgg mucc ci nit ñi mucc ci saw ay neena lool rek ci am jarñu neena wa akhsu ihtiyatan aw ta'affufa 'ala al-wara aw 'anhum ta'affufa li yaslamu min wa yaslama lahu dinun lahu khairun sawabun khuslahu xolal na kon di nek ci aduna ni mbare lu aram lu leunte lu dagan lu aram waxuñ ko dang ko wara ba lu leunte waxuñ ko dang ko wara ba lu lay wax fi dess mu xaj ko bam dess xaj mujj bi rek mu ne bobo ci am jariñ moy li nga xam dang koy jël ngir fagandiko ngir bëgg mucc ci nit ñi ci seenu ay ñu mucc ci saw ay neena bobo mo ci am solo tañ xam nak ne nit du doylo nit doomu adama niko yalla binde moy ñaka doylo yonent bi ali sattu sallam min yoni won ci ñun mo waxon ne doomu adama du doylo ndax neena suko yalla mayon ñaari xur yu fess del ak or ñaari xur yu fess del ak or suñu borom may ko doomu adama ji neena feelay taxaw naan suñu borom cey suma amon ñettelu xur law kana ibn adama wadiyan min dhahabin labtaqa salisan tamune kon nak xolu doomu adama lu ko meuna fess gisumako ludul suuf wala yamla jawfa ibn adama illa turab motax serigne bay jaxati newon nit day doylo nit day doylo ndax ku am lo amul ajalo ajawut ku am bir lu bon na far sante ko ta fo gis nit muna sante na da dis god ne ñakut lu muy dem ku am lo amul ajalo ajawul ku am bir lu bon na far sante ko ta fo gis nitit muna sante na da dis gor ne ñakut lu muy nemiku ñu xamne itam nak ci li ñuy teje moy aduna ji ci deug julit pire waxuma julit bu raya waye julit pire aduna mu ta neex ci mom bayabona nga nat kep kuñ fi tag ci ak mbax ku melne serigne touba fan wéré at ak ñatt dun nako yo xamanteni dañ koy xeylo diko gontlo ci loxoy tuat bi la nek koku ak dundam neexut motax kon bu yonenti bi ne ad dunya sijjunul mu'mini aduna moy kasab ku gem yalla fofu nga koy nat do ko nat ci ñi bëgg aduna nat ko ci ñe deddu aduna ku melne serigne touba fan wéré at ak ñatt 1895 ba 1927 joge wut ci loxoy tuat kon nak so nekké ci aduna am fi lu lew diko dundé serigne touba néna lu lew yombut ginaaw lu lew yombut nak néna boko amé nang ko sakkanal taban ca xababal wa kun lada akhzika qutan mislaman yattaru lil maytati minha fi zaman néna bo démé bay fab bay wudlo dundé tamuy lu lew jël ca lu tuti da ban ca lek bu appal kon muy ben bo amé lew nang koy sakanal bo nekké ci aduna ñaarel ba bo nekké ci aduna na nga fexé ba yek ak tumuranké ta bayyi njambat wa ka musafirin gharibin sujina fiha wa ka musafirin gharibin sujina fiha neena bo nekké ci aduna na nga melne ku nek ci ab tukki tumuranké ba nopp ñu tej ko kasso ku nek xamna ne koku mom situation yam nek metna ci tukki la nek tumuranke ñu tej ko kasso neena bo nekke ci aduna na nga jappé sa bop ku mel nonu wala taskul bala wal mihana ta nga bayyi jambat ay nattu ak ciona ndax mu ne sa ajo yi bu ko jambat mbinde fi waye jambat ko ka mbinde fi la tastakil hajat lil khalaiqi bal mil biha ila al qadir al khaliq ndax neena julit piritam fu dogal ba jëm da ko war di nangu te geureum loko ta bañ ca am naqar qul fa haythuma yajri qada'u rabbi famil biha dun atirab al qalbi kon ñu xam nak ne aduna ginaaw nonu la mel ci ay naqar du ñak nak ay tis ak bala ak wop yu fi dal nit ki bala yoyu nak ak nakh nakh aduna yu melne ñak gi fi dal nit ak wop ci fi dal nit ak xif be khat khat yek yep serigne touba neena xewul ak yalla la ak xewul nak di sey sante yalla serigne touba neena wop yi dalé ci aduna ak nakh nakh aduna ak bala yi fi ne lu melne xif ak khat khat yi neena yoy yep xewul ak yalla la ndax neena ku dem ba wopato ragato ne ko ci ay khat khat neena sa aduna day melne dafa soppe ku sa aljana te nit ki bu deme ba jappe aduna muy aljanam dootul beug de te bu deewul du tesek boromam ta kon dootu beug tasek yalla ndax dootu beug de na aduna ji nim neex ci bopam motax mu ne li anna man faqadahu laha sakan fasuyirat jannatahu isma sakan fa kana yakrahu liqa allah bi bughdihi al maut bila tanahi li ñi teje nak mbokk yi moy deddu aduna gi nga xamanteni wax nañ moy lan wax ay mandar gam wax ay jeex itam wax li pousse nit ki bam bëgg deddu aduna wax njariñal bëgg aduna amna ño xamanteni fofu la leen setan di jaar nak ba yaq leen buntu bobu mom lañu teje waxtaan serigne bi yeenañ ci bu yagga yagg neena wa ba'duhum qad gharrahu as-shaytan aadana min kaydihi ar-rahman fi siddati az-zuhdi wa kasrati al-wara' wal wa'zi bil indar in shay'un waqa' neena amna ño xamne li deddu di bax bax bax buntu la bo xamne fa la len shaytana jaar ba yaqal len da nga len di gis ñuy woné deddu gu tar ak sam gu tar lu xew ñuy warate ba li nga xamanteni sax luy sariya may ko dundé la ñu lank né duñ koy lek ta dara wëralu ko luddul likay yaqul an-nas hadha al-awra ngir nit ñi tag leen rek né andi wu sangam day ko sammu la néna lool do nga tax ñukoy def bu baba nak kon shaytané dugg ci na ak pexem ta mu né wama daral miskinu an daaka da'un khafiyun qad sawa hunaka xamul né loolu ko nit ñi di taggé tam woor ko mom woor cieng ne ko melut nona neena lolu jangoro ju neppula jo xamne ju lemu fofu la ndax lekkon lo lew lolé mo gënon ci mom muy sakku koy tag ndax neena bu ko mbinde fi tagge ta yalla merako tag mbinde fi du ko amal ben nam jarign su ko nit ñi yedde ta yalla gëreem ko itam yedde ko nit ñi yedd du ko wañi dara kon nak muné akhsul halal bistina bil jahi afdalu in kana li wakillahi lek lu lew li ta moy tane ko dara jey joje nga xamne mom la nit ñi jiñ ta nekko fa lek lu lew lolé moko gënon su fekke yalla do nga tax ngay def kon fa kullu ma ta'khuzu ya akhi abad fa khuzhu li ibtigha mardati samad loy jël nang ko jël loy jël diko dundé nang ko jël ngir jëm yalla rek tabarak wa ta'ala wa kullu ma taba min al amwali fatruku khawfa sukhti zil jalal lepp loy bayyi ci alal itam nang ko bayyi ngir jëm yalla tabarak wa taala kon mbokk yi fi lañuy yemalé waxtan dafa nekkon tomb bo xamanteni dañ mako jox ma ci don jim rek ndax man ni sax meruma ni waye nak nit ki man na net li le nit ñu bax ña wax ci la nekkon donc kon li moy deddu aduna li moy waccu wayam
1: te itam leer na lol no ngi lay sante ci touru da'iratu rawd rayahin ci jitul serigne ahmadul badawi dila ñaanal suñu borom mu gën la yok te gëna barkel sa dund wax deug li daaira bi doon sentu ci yow ba jox la tombu bi gis nañ ci lu kawé san jort jeureujeuf waxtaan yi nak japp na na ñi téewon ci jotaay bi ñepp ñi ngi ko doon deglu te ñi ngi ko doon bayyi xel kon jeerut ñukoy laralat fokk na sax ku koy jema laral ya ko far lendeemal liñu ko miné dafa feñ lol ci waxtaan yi ku koy bayyi xel di top ay jotaayam da nga gis né bepp tomb boko jox mu diko waxtane abiyati cheikhul khadim dana ci feñ lol bo dege bi mi waxtane tomb bi danaka ci fumu ag rek beyti serigne touba lay degeere la wax jami wax lola di ab junju bu am solo ci ne kon jangalem serigne touba rek lay jangale ci jotaay bi ginaaw bu mu leralé ak deddu moy lan wax mandarga yi wax yitam li poussé doomu adam mu wara meuna deddu aduna wax ngeene li ginaaw biñu diglo li man nañ ci teunk ñett mbir yo xamne man nañu japp ne li señ fallu moy teunk waxtaanam li ci jitu moy ndekete deddu aduna mbirum xol la mbirum bir la waye du mbirum betti ak deddu du da xonté mukk ak fag bi mi leral deddu aduna junjuna ci lu mel nonu moy ndeké julit bi wala mourid bi ni ñuy xamé né dafa deddu lolou du delu ci aw melokan wu mel ndax day lo xamné ngir nga nattu ko rek faaw nga ag deug deug ci xolup nit ki ba xam lamu ca fas lu mu doon nit ki alal ju bari man na dajé ci loxom té muy ku deddu aduna lolou nit ki lu neew man na dajé ci loxom té muy ku bëgg aduna lool kon bëgg aduna wala deddu aduna mbirum xol la wayé du mbir mo xamné dañ koy xol diko gis wala ñukoy lamb diko daj benen bi itam kofé nañ ko ci waxtaanam moy ndekete djublu way bi tax sunu borom bind doomu adama yi andi len fi ci aduna du fi rek waye nit ki da wara xamne adina ab jaar way la bu meuna jaar ngir jagal ëllëgum kon bu fi nekké nay bayyi xel ëllëk yowmal khiyam ngir man ko liggéeyal fi mu nekk ni benen bi itam té ñu jàngaté ko ci waxtaanam lool moy ndekete sëriñ bi ak deddu yi téelon nako lool ndax ginnaw ñi nga xamne bokku ñok mom sax ab dar Cheikh Sidi Yal Baba gis ngeen nim ci taxawé am yaat yu am solo yi mu bind ci serigne bi di leral deddugum deddu won adina ak adina ñak bu mu ñaka jeexital ci xolam loolu lu am solo lo xamne talibé yi war nañu gëna bayyi xel ak deddu waye war nañu gëna bayyi xel itam njangalem serigne bi ci buntu bo benen bi itam moy te loolu feñ ci lool moy serigne bi ku yitté won jangalem l'islam ndax waxna ko légui ci fum tollu ci waxtaanu rek da ngay gis ne da koy degeerale baye ci serigne bi te tomb bi ñu mu doon waxtaane légui moy az-zuhd wa atharu day tomb bo xamne julit ñepp ño ci bokk yam kenn ku ne man nga ko diglu boko diglo itam man nga ko jariño du tomb keur genn mbollem ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah li serigne fallu mu so doon waxtaane am nga ci wal kon no ngi lay sante bu baax dila ñaanal sunu borom mu gëna barkel sa xam xam te gën la fe yagal lool ba li nga yene liggeel serigne bi lepp nga def ko ci anam gi ng ko bëgge bala no dello kaddu gi serigne lampu ñu tuddu mbolo mi nga xamne ño and ak serigne ahmadul badawi tew ci fi ci kër serigne mor soxna buso muy delegation da'iratu rawd rayahin ka nek ci bobu moy serigne ahmadul badawi makke mom serigne fadilu mi ngi ni ci jotaay bi and ak bokki may bëgg lim anuna ak serigne cheikhuna mbacke mom serigne abdul wadud serigne mbacke abdul rahman ak serigne sambuso abdul rahman ak serigne mor buso abdul rahman momit fi lañ ko fekk ndax numu bokki ci kër gi ak serigne mohammedul muntaha jatara ak serigne cheikh ahmadou mbacke ñang ak serigne basirou jatara serigne fadil buso tierno mi doon dem waxtaanu ak mor ndom ak serigne mortala kan ak serigne abdul ahad buso al haji bintu ak serigne abou buso talha ak serigne abdul ahad lo ak serigne souaib lo serigne murtada lo mohammed ndjay serigne hassan diouf serigne ibrahim gueye serigne madjama ñang serigne madi ketal serigne abdul khadim lo ak serigne abdul ahad ñang al haji serigne ak serigne tierno lo ak serigne may jang ak serigne masamb buso abdourahman ak al imam ñang mahmoud ak serigne afiyatu ahmadou ñang ak serigne mohammedul mahmoud ak serigne cheikh ahmadou buso ak serigne mamballa mbacke mukhtar ak serigne cheikhuna buso ciumbulen bokk yi li tax ñu leen di tuddu moy yittewogu daaira bi yittewoo jotaay bi ba tax serigne ahmad bi muy juk jëm ci jotaay bi mo and ak ñi ñuy ay mamour yu bokku ci daaira bi naka nonu itam serigne abdullah had mbacke mom serigne cheikh ahmadou mbacke gayna fatma mom itam tew na fi and ak serigne abo mbacke and ak serigne mustapha mbacke ibnu serigne moussa mbacke and ak serigne murtada busso ibnu serigne abdul wadud and ak serigne jili busso ibnu serigne abdul wadud ñom itam di délégation bi nga xamné ñoo fi téwal comité d'organisation bi seytu magal ak touba gi ci njitul serigne basirou mbacke mom serigne abdul khader kon dal ñi moy délégation yi fi téwon ñu dello kaddu gi serigne lampo mu jallale li wara jall waye li ci top faté wuñu jigen ni ñi andal biñi ñew soxna mam awa dem ak soxna fama buso ak soxna balika ak soxna mam jaara mbacke di jigen ñu am passé bok ci daaira bi serigne ahma and ak ñom biñi ñew ngir tew ci jotaay bi ak serigne modou kanji ak bok ci daaira bi yépp rek dañoo xër di tuddu waye ñi and ak serigne ahma ci mbolo te bok ci daaira turu rayahin mënu ñu leena tuddu ñepp waye ñi seeni tur tew ci tew fi rek lañ tuddu ni ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal na tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: Ben FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tele bi jëm heliport

This is the one calling me on my

ಮದ್ಯ

0: ñu tollu muy rafet ndortu ci nit yi rafet ndortu yonentibi dafa wax ne iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhann aksabul hadith ndortu lu ñaaw dafa bok ci li gëna mëna yaq digënte julit ak mbokum julitam waye nak surtout yi nga xamne da ko lim ben par ben wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwanan at-tahassus wa at-tajassus ulama yi dañ koy tekkale nga xamne ñaari baad la yu ñew ci hadith yunus tibi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne tahassus moy al-istima' lil hadith mané di gëstu waxi nit ki di wax ngay gëstu ay waxam ta fekk xamo baxam bëgg na nga jot ci wala jotu ci lool nak jamono dem na ba yaqku jamono ji ag na ci legi nit ñi kenn ku nekk ñi ngi yitté wo xam say wax ba sa mbokum julit mi ngay waxal sax te la ngeen di wax di lu yam seen digënté même bu dé lu rafet la da ngay gis na ma ngay wufum denc wax joju ngir jotalé ko ñeneen leg leg nga gis ko xamne say wax yonam neeku ci mais ma ngay wut num def ba capture say wax mom ngir jot ko ngir gëstu ba xam na ci dégg aw ñaawtef ci wala dit ata jassus nak moy gëstu awré nit ki lén la ci nek yonnati bi alayhi salatu wassalam dana da ngeen ko moytu ndax ñaar yi li feek mi ngi am li feek nit ka ngoy def mbokum julitam ñom ñaar mënu ñoo bok doon ay mbok wa kunu ibadallahi ikhwanan la leen def ay ikhwan moy ñu effacer seen digënté lolu baña iñaanante baña wonante ginnaw baña fañante waye bokku na ca yoyu liñu tuddé at-talaqu sunni nga xamna man nañ ko tejé sunu jotaay bi at-talaqu sunni nak ku ne xamna ni lu jafé la ci jamono bi ñu tollu ndax gis nañ né taggo yi nga xamne mi ngi am ci sey li gëna bari fa muy juddo ci waxtu mer lay soqiko mo xam ku goor ki mo mer mo xam ku jigen ki mo mer su fekke ku goor ke mer fasé man na baña samonté ak shurur yi nga xamne moy tax fasé ma nek fasém sunna su fekke gu jigen ke mer tak taxawal ku goor ki ci ñaan ko batam ba mu fasé ko yit man na baña samonté ak fasé mi nga xamne moy fasém sunna ta fasém sunna yonnati bi alayhi salatu wasalam daf ko jangale ci hadith bu leer nangi malik mi nga xamne ci mom lañu teunku to serigne bi teunkuñu ci wax ne fasem sunna mom dafa am ay charte lu jafela ndax nit ki bu fekente ne mi ngi jema samonté ak charte yoyu su dé mer moko narono duggal ci lolu yalla mëna delo ci wat am xelam ba mu genn ci bu dé ku jigen ke meron nit yalla mëna delo ci wat am xelam ba fasé du am kon lolu malgré ñi ngi dundal sunna waye ndekete solution la bu l'islam tek bo xamne man na tax ba fasé man na new lol su fekkonté nit ñi ngi samonté ak mom ndax ba ci jitu moy mom ki nga xamne moy ku jigen ki su ko gor gi di fasé nako fasé men fasé tayit men fasé momu na fekk jigen je don ko xamne du goné ba meunta gis mbeureuk donul mak ba weso gis mbeureuk jamono bang koy fasé yit na nek ci ak lab goge yit na don lab go xamne sekku ci ak mom dara tayit ginnaw bu ko bum don fasé mo xamne amna fasé mu ko jitu ci bir mbeureuk ma bu fekke amna fasé mu ko won mu ko jitu won ci bir dotul tuddati fasé sunna te ginnaw bim ko fasé ci lab gi yit bum tofalat menen fasé ci lab gogo tayit bum don fasé mo xamne ndaw si dako jox lum summiko ci sey bi mum don fasé mo xamne dafa am iwad ndaw si dako laaj alal dako dello alal ngir genn ci sey bi bu sorte yoyu dajé lolou moy fasé sunna lolou nak ngir sorte yi dajé bu fekkene na fasé mi ci mer kep la narona soso mom day fokk muy ko gor ki muy ko jigen ki bu fekke nak day fasé mo xamne nak moy li fi seus su boba mu tuddu fasé sunna momit bokku na ci yi nga xamne legui sagane nañ ko ndax fasé yu upp ci ngay deg mom ci mer rek lay soxiko jappante ku jigen ki ñaan batam forcer ku gor ki wala ku gor ki mer gis bopam may ko batam lolou it bokku na ci sunna yi nga xamne ñing koy sagane kon sunna yi nga xamne ñing koy sagane bari na lolou waye lolou manes nako ci japp su ko defé nak buñ doon joxé misal ci nima ko waxon ci ndjelbeen gi ci ki nga xamné mo dundal mbolém sunna yoyu nga xamné bayiwul dara ci sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko lol manesna joxé misal ci jëm ji nga xamné mom lañu tudon légui mu cheikhul kharim radiyallahu anhu lolo sabab ñi nga xamné ñoko jégué won mu yar leen nga xamné bu fekkonté né ku ñuy xam la man nañu wax né ñoña ko gëna xam kudul ñom li ëpp ci seeni tag ak seeni wax jëmé ko ci mom day déllu wat ci dundal gum doon dundal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ngi ci ñom ko xamné tag nako tag wo xamné tag mënu ko fété kaw ta moy amata ma sannahu al khibbul la'in kama ahya alladhi zannahu khutbul awida'i señ ibrahim djub al mashari bokku na ci li mu tag cheikhul khadim la iblis yon wa iblis xoti won amata ma sannahu al khibbul la'in mana yon wa iblis xoti won ngir jaar la ci nit ñi mom bimu liké dafa ray yon wowe kama ahya alladhi sannahu khutbul awida'i yon wi nga xamne moy sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu dikey dafa dundal sunna soso kon manesna joxe ci mom misal lolé yit manesna ko joxe ci ay amsila ci sunan nabawiyya tahawana biha kathir minan nas wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil wujud muhammadin afdal khalqi llah bila taraddud wala istibah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport.